bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way asahtum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu dajje ak yow fi barab do nga fakk la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu na a diw da diw legi momay def ni a ak ak wuté ak dembu dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara bi setu motax bo xese def lu bax bu nopi ñongal ko bu ko yaq ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñe fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj yalla la representer waye ki koy joxe yalla la representer motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla joxla ñom ñaar ñep yalla lañu representer wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñe fek ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax mune wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamni mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay koler lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamni millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutit million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30 000 nga lebal yalla niko yalla am 30 000 yi ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30 000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñu wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt neena ascham ci deug alalam amu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard

radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla do li ngeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit ka salika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma len ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërse ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolé defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jango rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax japp guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jeuf jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khairan jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef suñu borom la ndax seigne touba neena bokk na ci liko taxa ñew jamono moy bëgg degg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jeuf di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhouna malé ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñun ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njaboot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñun ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum tedd wo wu wajurum jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lool lepp yalla ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak mbeugel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndaysan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollé ci ay at waye téw rek muni day ñëw rek wallahi alhasib waaw téw muni day ñëw rek té nak yalna yalla bayyi ko fi ba ci kanam njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yit ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp donte sax la yeen djublu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te dana deg señ mansour si bu ci wawan dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextana nda ko yeyo di jëm duful la kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxol yalla yit lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te santo ko ba nopi do ko sant yalla yalla amu soxla ci tant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci
waye dal ñi ngi leen di wax jërëjëf ngeen jëf di nuyu tamit soxna njuba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téru rek mom wote guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njuba ciun mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jërëjëf jissakallah waxe jissay mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal wax dal la ci mëna yëm jërëngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

talafa waxtu wala fi yalla denké lula upp yalla bu lu fi denké alal ju la upp na mune fakhtalafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nan ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksartu fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la señ ci waxte masalik bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wosala lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa lenen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna muntu indi dara lu reey li ngay joxe kay ñing koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñing koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekkoo dañ ci sante sante ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tana lol bir atatun fiqhu mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeey kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dunduna ko xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni R plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben R plus 4 am bo xamni R plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guy yonent daana julli ci jakkam joju madus munawar bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sawetu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi waxita lañ rek

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bok auditeurs radio khasside online delu sunu wenen yoon seen emission bi ñuy tudde min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal fi ci daram ji ñuy tudde ihya ulumuddin ci studio maam cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nek ci technique bi moy serigne Modou Mbaye Cham yadda Allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu fara di wax ni likulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridu sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëmu joju ñu bëgg waxtaane mi ash-sheikh salih mbakke radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil lawon sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gayami daf leen di prepare ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalat dara kudul sen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir waxnako nena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jamam ngir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonnent ali islam day juddu walé istihdad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu ala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku te ki juddu ala wilaya bu dupp nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel bu yam ak daraja waliw bi nga xamni juddu ala na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa croiser le bras mom benen wali bo xamni mom juddu wali wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi bu de yonent nak mom day juddu wale wilaya gi kok mom obligatoire ma la day juddu wale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bo nop bala nek yonent day nek wali bo nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala
seeni jëf yépp al amalu sali ala al quran bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatu al firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala sun borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yemuñu ca dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne salim nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana le fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tufa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasiro lay biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu dikké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañoo yoré ñaari beut beut adina bi ak beut al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu ka ladhina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faizun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la gnaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top muni gëna ragal yalla nak la nga xippu sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xippul sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rek way bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signantu won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boy bañu fatte nanguli yalla len momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla li wara mom mo len di wara mom ba faaw bi ñewé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma ta ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signantu won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañu firi contrat bi amante won ak sen borom ca yawma ala subrabikum ñom day na len woor ni
ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadara allah wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi leen di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu be yi lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek loola nekk bo doon xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbani mu dal di nekk soow mbani meññant mo doon xol ba yag nga bëgg mu doon mango boko ne nekkal mango mu nekk mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu ni nekkal rek loola dal di nekk luñu bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi ndax ni ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alayhim kasamawati abki alayhi wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay li sun borom wax yonentibi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti serigne touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni serigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyati neñu serigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala moni serigne touba yenen ti bi lay neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu mu waxe lolou serigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jox ci ñom mukk neñu lol la serigne touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu dello keureum mu daldi bind téré biñu tuddé khuqal buka ala sadati amwati tabki aradi alayhim kasamawati mune akay yalla na jaaduna ñeñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñu serigne touba doxé ci bind huqa serigne touba ni yalla na jaaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamaani juroom yaar yi ñi koy joy mu ni kon asamaana kon kenen ku dul asamaan mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla yi ñi nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fatlikku mu ni kon rawati na ko am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fatlikku nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel mu ni man Serigne Touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye mu ni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu natax amna kula gën kala gën ñu diko wax Cheikh Salim Mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi
mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoy nak boko dé xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg té mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xott sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñag ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xotti sagub l'islam yaangi wax luy xotti sharia yaangi wax luy ñaggi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne sali wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xotti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni agone fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dede yow we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel nenen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salih mën ta defar dedet yen ñooñu nga xamni yena ñaggi ñagu sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tudde wo seigne salih lani bakkarok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko donosé serigne saliou mbake defarul nit kuy xotti sharia ku weddi nga dem laaj ko serigne saliou touré bu ties serigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagob l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha saliou kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni te bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xotti sharia lu tol ni dewe kon nak bo de xoti sharia bu nopi nak di tuddi wo cheikh saliou mbake dana la wax ni joti wo seigne saliou dara seigne saliou defarou la yow defarou wo ndax bo defarou won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tañ xam len fa cheikh saliou touré bu ties nak nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wo ma defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñewé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema djabulisé dégg nañ ta luñ ca ba dégg nañ ci luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne saliou mbake dana len joy de gañu nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signent won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signent won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu dukhan Cheikh Saliou Mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah le xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wéssale lolu bopam ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaa daal yi ak hayawanaadi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yegoon na fofu njariñam hayawanaadi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou

radiyallahu ta'ala anhu ñi du ay julli sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna muni bo gisee ma dila ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njël benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonenti bi waxon li sun borom waxon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam sun borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñako wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salih mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am akuk bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ni ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu takusan de muniko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat mu dox ci kaw xlo ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah su ko defé bepp jam bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salih mbacke mi ngi gane adina ama hal sasin min ijriya moy gadda ay amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adaga ni indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu wala bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci tedem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima lati sidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mud allati wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina azaban nar wari me ci tedem bobu mom serign khalil mbacke sunu xarit la sunu walere la ngoy ndokel ñewna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëm yalla neena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru sil qi'da 22 septembre 1915 ngi gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammedou lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko te mo wax legui li sa'ir bo xon ni iza arda Allahu amran ayya Allahu lahu al-asbab

waaw sayidina omar radiallahu taala dafa am benn bis sallallahu alayhi wasallam di waxtaane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu naqar yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaane mbir yi daqaiq yi ci nekk ak sew sew yi nga xam ni sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu sëriñ ba sax cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu wax na ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadabara yana sun borom mbirëm yi dafa sewa sewa sew loo rëy rëyum xel loo mën a settantal settantal mënoo fexe ba xam mbir yi nu mu koy doxale ci coobareem rek rabbi sitiwa jalla jalaaluhu sallallahu alayhi wasallam nag di waxtaane dogali sun borom yi ak sañ-sañam bi ak coobareem sallallahu alayhi wasallam amoon benn waay bu ñu wax Ousmane Ousmane keroog xaswatu badrin julit ñëpp dañoo dem ca xare ba moom mu xëy dem toog ca tuuj ga mooy ca penc ma jigéen ñi romb ko fa di rooti sànni ko sër ni ko waddul yow doo góor góor ñëpp nga ca xare ba Ousmane loolu naqari ko mu daal di jóg bu ko ñu liggéey mu jóg jël ngànnaayam dem ca xare ba di xeex neñu bim ñëwé sa taxlu ci biir xare bi nek jambar di ray lo xamni mennum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé yonent bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis koy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xare bi di xex ngir yalla ñu pélant bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit ma du loolu da leena dal te yonent bi du leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Ousmane belessé nañ ko belessé yu bari mi xare bi jeexé mu dal di daanu teud légui nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokkel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamne ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokkel muni baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandal rek ba kenn duko nat mom ko lool rek la don defandal waye defandaruma l'islam de ñu ni la ila bi nga xamé nenañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekli bopam dal di dé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digeem ak aljana dara du ko fa luddul sebre rek moy ben jeego rek mu dugg aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xani non la Ousmane def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digeem ak safara dara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fek boba dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne ko manam ñom bu fekkene sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit bu ñu xex yonent bi war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi di xexi di xex di xex ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diiné mam ba yaangi ni di dé mu ni defandar diiné mam la man l'islam la doon defandar ñu ka ko yeen ci yalla muhammad nga andalon di xex mu ni man l'islam la doon defandar bi mu waxé lo rek dal di faatu yonante bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay dégg leg legi borom xam xam yi diko lepp nan ko xamni musta julli
musta wor musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disugul lu waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ku mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disugul lu rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dañu beurep ni wakon yow ki yalla yoni jeureutul ñuy sonni ci dara ne kenn ku nek ci la la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru silqihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom turu rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko woné ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djib adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa'u shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئه ابقاه مكملا له هديه مباركا مصححا فالحا او كما قال رضي الله تعالى عنه من موم شيخ محمد لمجيب ادغاني بي سيغ توبا بنده باتوب صالح صالح اجخكو الصالح مو دالدي ديف سي اي ابيات وي من موم سيغ محمد لمجيب ادغاني من من داي ماغي نيان ابغالنا بفضله صالحا ما ني نان سون بروم ربيستو جالا مو باي في شيخ صالح مباكي مو دوندو تا ام وير ما ني نان يالا باي كو في موني موي كيغا خامني ني دا ديك ندير نيك مصلح موني ميغي نان يالا سون بروم باي كو في با ملني بجانت ني جانت مل سي اسمان tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla baye fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu baye fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motle ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salam li yusayyu al-amal salih allasi yukammilu al-amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tusliya xam ngeen ni
al muslih mo gëna mat salih cheikh salih bakay ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geewju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñetti reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax woñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax woñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jexaluko boko don wañu du jex ci misal dana wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koko rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jël nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñi nga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lool naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxass ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké ma netti leen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cienu baat bu nuppi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Serigne Salih Mbake bim seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bim souké ba ko jox loxo Cheikh Salih Mbake dañi nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko yaqotti sharia motax yaqotti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko yaqotti sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lulul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy lalal shariatul muhammadiyya lalal shariatul muhammadiyya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuramu tedwa sunu serign ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bo nopi di defare da defaro bo nopi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom na señ touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni
ñinga won ci daari cheikh saliou mbake way mané seigne saliou touré bu ties li cheikh saliou mbake def ci mom ma ngi len di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lolo daraaje mën ta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraaje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbake cheikh saliou mbake def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraaje yep fa yalla daraaje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangu de seigne saliou mom ñim defar ñep ñing ci istiqama ñing ci istiqama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nekk ci internet be ki di ciow ak wax rek di togn seigne saliou rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon domi seigne touba ci deret waye doon domi seigne touba ci ru te xam ngeen ni domi ru mo gëna for domi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy domi deretam yep nek domi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say domi deret yo xamni duñ say domi ru buñ say domi ru ba ci yonenti sax ali mo salam xam ngeen yonenti yalla nooh ali salatu wasalam domam ja moy domi deretam waye domi ruham du domi ruham te domi ru mo gëna for domi deret ndax domi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al walad waladani ولد الجسم وولد الحال ولد الحال يورث المال واي ولد ولد الجسم يورث المال واي ولد الحال يورث الحال والمقام لولو سيغ توبا كو بيند رضي الله عنه سيغ توبا نينا دوم نيار لا دومي درت اك دومي روح ني واو موني دومي درت على لي باي بي لاي دون فقط جيخنا لي في باي بي دون باي دال موكاي دون فكيني باي بي باي ني في اي طالب donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul genn ak wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talib yi fi bay bi bayyi adde ñi dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ga ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism walu gis mom li fi baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye rubi lepp lay don mbotum baye rubi bu ko defe bu la yalla defal tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi do te yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla seigne saliou mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal man nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yi mujj yepp mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi deret yi doonu ñu seen batine bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh madid tidiani ba ngay ñew ci cheikh abo hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le sufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret doonut mboot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñooñu ma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deretam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amone ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yeyo te jago ko te war ko am mu jox ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret
suñ borom mom du xol lolou ndax suñ borom du parparlo mom day set kiko wara am kiko xamni moko yeyo rek mu jox ko ko motax sax ñewna nga gis ci walli wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaaw ñewna ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg Seigne Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man Seigne Touba fima tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax doomi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju Seigne Touba di wax Seigne Touba djublu ci do seud yi de dedet domi ro yi la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seud yi de dedet mu don lola musibam amna seud bo xamni mom teniwul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker garab bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ro la ci djublu moy domi ro yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ro joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam dan rek Serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako Serigne Moussa ka neena ma ngi ñaam suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum Seigne Touba mi nako tim ni jant timé souf salihum Seigne Touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu Seigne Touba dafa wolu Seigne Amsatu Jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man Seigne Touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma beug nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina biko Seigne Touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do gudd ba jéggiko waye do gatt ba borom luko moy lo am wilaya lo am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi Seigne Touba di genn adina ñu tollu ci fukki at ak ñett 300 bo bal rek la amagun ci at samay nopp nga xamene ni amna fukki at ak ñet Seigne Touba genn adina Cheikh Modou Mustapha Mbacke radiyallahu anhuma wutu Seigne Touba dal di taxaw ci njabot gi ni Seigne Touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli Serigne Saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko Husnul Mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam buñuy wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Seigne Touba gi ak njabotuk Seigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaye Fatma ñom ak Seigne Bakki Madina
dama fa nekk ab dir wajuram wi daldi fay ñew wajuram wu jigen ñew waxtaan ak seigne moudou mustapha mbake niko cheikh salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca cheikh moudou mustapha mbake jibal koko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk bu ñu wax aynul mahdi ñu xamé ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbake serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange naka noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatani momit borom xam xam la won mom soxna soso nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor sasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbake nim maîtrisé won juhraf nga xane bu togon fi dila wax amerique nim mel da nga nan ki xana amerique la juddo yaro fa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france nim mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yaro bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax na ñi mel bi nga xamene wa juram wu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba neena won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot tay kuy dund ka faatu dulen munulen yar bima beug ci ñom munuko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fedani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu ñu senegal te ño upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ño upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ño upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara day tali musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé djegg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la jaglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musu ñu xotti sharia lu tol ni dede wé lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté
motax ku len top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida man yalla suma namme sama jam taxé ma koy orienter ba tek ko ci loxoy ku ko nara taxel te moy waliyul mursid cheikh salih mbacke waliyul mursid la won waliyul mursid moy ko xani bo ñewé ci mom mu orienter la ba ni la yalla mi ngay sété ni bu fekke yalla la taxaju waye xam ngeen ni doom adam yi ñew ci waliyu bi ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxaju mom lay wuti ci waliyu bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliyu bi rek ko taxaju momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxaju moy am yalla rek ñett ñi ñoy dikkel ab waliyu ñett ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adama yu jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atayilah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna bati nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienter la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi maangi jakarlok mom cheikh salih mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet mu jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne moudou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbacke rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut loolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waaja du ko xamni ni li fi nekk lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni waye mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jëf bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha waye laysal fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom da naka
la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defuñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax bob buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw nak yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fuf rek dawale koy gas wal bam jeex essence baye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeffi bopam la waaw bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootu ñu setantal dootu ñu set dañuy nañu xi rek dañuy nañu xi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamaqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yawmal khiyam jitu ko fa mom la ñel de wan laysal insan ila ma sha'a wan laysal insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yawmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñewé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage fofu ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax néna ñom ñett kenn ku ni ñew yor sab saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bu wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sab saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga wittone moy sa sens bu jexé fofu nga yam ana faatu rek ah bu kérogé ci wittone lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci wittone lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la bar saqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy bar saq dana fa ñew wa bar saq gis ko akku melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñuko yit bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokkon ñi nga xamni lim don def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sutu wa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salu ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogum mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin
ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talakhu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni bi ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw li jak al akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif li jak al akhirah rek wal beutiku wuñ wagnuku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni aduna darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem al akhirah munita al akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muñ lolo tax ñom biñu dikke ñu fasé aduna wan gannaaw aduna djublu seen borom ngir ragal fitna yawmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam nupp def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasi tadabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mboram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu dié mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ku yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak ma ñu fekké wuko ak ma ñu fekké wuko lolu muntu am sun borom ni lolu du am muk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi muntu am muni batay mang len di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mun dox man yalla dana yamale euleuk kima ragalon ba bayyi lima tere top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayyi wut limay tere topul samay ndigal tont la moy kala manu fekke wuko manu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekki wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol muñ ta am muñ ta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax yablukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñi tudé examiner manam dama leen di def imtihan moy natou leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñuy ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag mu ni tay buru won ak de tay buru won ak de lu neex way def wallahi waxna deug buru won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam buru won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sayr bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu téddi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni ni yalla bari na yërmani nek ci lu naccodi ko bo xamni seigne touba mul morom xam nga wax nga deug waye
kalimatul haqq yuradu bihi al-batil lolé sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wajhahu waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al-batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nane seigne touba amul moram ñu ne li nga wax deug la seigne touba amul moram kene yonentou ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li seigne touba diglé bayiwo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al-batil kalimatul haqq yuradu bihi al-batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defal do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax ba ci dem rek bi mu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaram mu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom ju sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al-batin kalimatul haqq yuradu bihi al-batin anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ay sen tay wut lolou yow dal li la yalla sant man nga xane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alcorane ne wa qad rabbuk ala tahbudu ila iyyahu waye nak bil walidayn ihsanan al ihsan lolou farata la ju yalla lo gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopi nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fen dogok ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar leen ci jubanti leen waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fekk na boba yalla ni ma tim xamna ni khutba bobu may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kasa wa kasa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne salim mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi xamné conférence bi jeexna ma djub waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema ñu ngi ndey sama doom ngi ni cheikh salim mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu kër bi suma nuyo dama rombu ci buntu kër bi wax may bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ca ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu jup fini def fi ma don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc keur diiw bu ngeen démé laccel len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñako walé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salim mbake muni man luma def bay sagal cheikh salim mbake maniko dama bëgg nga sagalal ma serigne salim mbake nangul mako bu nopi ma dor la wax muni man nangul na la maniko sa wajur da la yobbu won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge yakoy gën muni waw maniko serigne salim mbake bam la yore da beggone bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal
mu dal ni beurep ni ma giñ na ci cheikh saliou mbake lolou tay lay jeex dara di yekati musu tangal jox ko niko so demé nang ko tubal wallahi ba dewen sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama demé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne saliou mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne saliou mbake say wajur nañ xam sam ñub nañ xam sam bëggeel ci ñom sa nangul leena top ci ñom nangul leena liggeel nangul leena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence seigne saliou mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbake ni mako xame bari na ko jaar xel comme te xami wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dundu na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune way nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne saliou mbake non la melone cheikh saliou mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jeufam yep nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wax bud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ko ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni tuba bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek ay xew cheikh saliou mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh saliou mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di leen ndokkel jamono bu nekk waye rawatina nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokké leen ci niñ leen ko ndokalé won ci atum julit ñi modi seen jëf
ak seenu mbax ak seenu top emission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ane bi lula ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waaw maneko magluk suñ mor jaara mbacke ga radi lanhu dama def

serigne sénégalais yépp serigne sénégal yépp man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne sénégal yépp man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy jutu jutu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngeen ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp man nañu massé ci ak réré ci tankote ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne cheikh mën nañu mass ci umpel lolu té ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wërtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadara allah wala sallam la qadara allah wala sallam sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenene lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na mad fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalub yalla jitu na lool ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññ mune wa lu xew ba ren tandarma yi meññul ñu ne ka dañ daan goral tu yaano ko tere de mune akon delu len ci yeenama gëna xam lool delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne mën na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi deme wul ni mu dal di gennat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lool lu mëna nek la lool lu mëna nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen ra yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé démé posé question sérieusement lélé ma posé question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal wayé depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yaakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurt wax mbaa mu def lu wurt def lolou yow war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gerati liko dess ci dundam ba diko wax lolou mu gemul lolou dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da nit da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum
Waaye kii yaa

kar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga juddu ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina ceste bim def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dik na dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kérok ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko mi dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna ko yalla xamna ko jakar lu deug gu wex tal bu nopi dopi ci lool la munut en balma lool la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg wali yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadith al-qudsi man 'ada li waliyan faqad ahsantu bil ard sayn tubani wa kullu man 'ada al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yir man da yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man 'ada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resso so yu la neex wax len lu la neex wax len tane jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngui koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya loolo ko taxa graw manam doom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk doom ye togn ah ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya loolo ko taxa graw doom ye togn mu dem duma seen bay doom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba
neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ne waaye li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasihu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritum geej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub ah tahassub far ba ni kepp ci suuf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekké ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek loolu lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbalé ci dara waratu ko dimbalé ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal liñu xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say man na nek wayyu ndax wali ak wayyu liñ séparé moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mën tane fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mu ne am mécanicien la de bu lay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba
Seigne Touba nekkon seen gidd am nañ gidd Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na gidd Yalla numul mbir mi jéxagul Yalla numul mbir mi jéxagul borom tabaraka taala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nun si anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom mako wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nun si anati bi khair minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienter len dina fa tegat menen ibu saxo mu orienter generation bi ñew fuma genné am barham ñass dina fa tegat menen barham job mo xamni day orienter ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokki ibu saxo buñ amul li ñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu bi yalla ci xol bu tang lañuy dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dekk ndax dañoo gis am ibbu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngop neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo dolay liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek aka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tuyaba ji gëna bari len bal wote bolé won hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fu lay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doolé yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxon te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg ngi leen di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tuyaba ju reey la parce dama gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih
li gëna bari ci ak duggam ci auto kanamu auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djiblu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal dama koy xitmal lolou batay kenn netti wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabarak wa taala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma way xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wax ni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xet li amna wali wax ni mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek mu ni jall ci sa kanam xet li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlub da'um fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeureum yalla xamnako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yiw rek ak jamm tanaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal mu ni kay ma ñaanal la waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexut ko deug yalla neexut néna kun sa tabaruki fatastadul huda néna del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mbañu nan amna luñuy wax amna luñuy yéné doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikin ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarrikin kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax
فإنما إجلال العالم عمل إجلال رب الحرس فيما قد نقل من ندخ فك نيت يالا بروم خام خام مو جيفي خام خامم دي جانغلي دي جيفي لي موي جانغ nga diko magal ngir yalla neena yakuy magal yalla yeneyam niki kuy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine sénégal biine sénégal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax donc waye xam nga ni politique bi ni sénégal dara deggalu ci yalla xamna ko dara deggalu ci nak biine sénégal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine sénégal du siyasa islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deggalu serigne bu ci mëna nek nga ci lu deugunu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugunut politique laïcité deugunut politique laïcité mom deugunut te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugunut rek yang koy degg ci lu deugunut ak num ko mëna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugul nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tane muno def ci yalla direct mun amone fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne ko am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité yi kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defee li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu déménager wu dem Italy sëriñ bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu déménager wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ nga sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey ben bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibé man na bañu doon ab talibé man na doon sax wala rem wayé message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def
fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gende ko la ci la sa aaju di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu agne nga xey rek wacce tonup ci yeb beug ga muy beug ba gende ko la rek sa aaju fajo mom la serigne touba di juñini fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bu sadjeng bi nga xamé ni serigne touba cheikh modou fadal bëgg na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bu so yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xane sa bëtt dootu xanku misal nako ci beccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kéro ak lam ko betté kéro la affaire am bax waye ñom duñ wax kèn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëllëre la da nañ jokko telephone légui bima duggé dëkk ba ma woko telephone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga woko ndeke baba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm mangi and ak talib seigne modou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bëgg lool kay mi alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñuko andal ak yi lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin munima ëkk gogé ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la ma ko waxé daal ni tekkel wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero
kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti li wa momako netti li radiyallahu anhu dal nako yalla do li ñeegal ak yermane lolu ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax digna ñuy wéddi di fenaka katch bay wax ni togu mak seigne sam te laaj yi nek ci kasse yi yepp ñepp diko deg xam nga ni lolou gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ñi dañu mëna wéddi legi mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamale fofu waxtaan yi lolou mu wax ci ni amna ñu wax ni seen pañu aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdoullah hat cheikh abdoullah xam ngeen ni wala rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenter ci domi seigne touba yi moy cheikh abdoullah hat dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fadal te xam ngeen ni cheikh abdoullah da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abrahil la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci m xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni seigne wara nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blad xamni mom mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne cheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne cheikh amna serigne so xamni fa mag ñe tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bin naam bi mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boné mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd fetu ndox mu nek fetu bo so bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma addé señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha bax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak
ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legui rek ñi continue di tenir yeen dan tenir yep ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téréwul rek ku ci melni ñom bay jili sék ak ñoñu class ko gën ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seen ñu and ak jigen yi la xassayu sal yere bayfal la ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi maxi ni way juri jigen ño bok wel way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ni ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé loolu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créé soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu soppu ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mëna mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu wulen waaw jalaw li len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ndax la jaamu yalla bu mu teena def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexela melni ñom
1: lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ni dedet nga ni ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference da di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigéen nga niko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen deug na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yereb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko dan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun rew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yaram bok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge bayyi wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédel bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñewé ne ko bu mako gisati goor du fecc yeeko do jeerul duma jeerul xass yeeko rek yeeko rek won ko ni ko pecc mi ñi gëna doye di ci pinc mi ñokay def pecc mi ngay fecc ñi gëna doye di ci pinc mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonantu bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak Abbas ya Abbas muniko labbayk ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mbali ma def yalla waxu ci dara muni nga budé ni

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienté ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando in balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ña gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñafa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kunt fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu ne waaw ma ne ayca ku ci wutib xarit seetal ki ci gëna jub nga xaritook moom ndax mboolookat lu ne nga ca mu ne amal leen dee leen seet ki gëna jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jàngal nax ju fii laa leen koy wax sëñ Touba ko wax isa kunta fi qawmin fasaib qiyaruhum nee na boo nekkee ci aw nit seetal ñi ca gëna jub gën caa maandu gën caa ragal yàlla nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom muni wala tu saibil arda bul andak ko alku boko andek mom neena fatarda ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamnako wala tu saibil arda muni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyara khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye toje ak rajaxe do ci deg khiyaruhum de do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufeur mo xam julit nak yakala l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko ndax aliman moy waju lewet waw waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna mun xam nga lu ko yak muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko ma te yeroko shaytan nga formé nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni shaytan nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak non nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñuul gi ci alquran duñu ko bimu ne nu ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñu ñaari sidi yoy muy sidi gu ñuul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaraay laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma leen sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ku amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom taw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yunus sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla bi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliards wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy aw sa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sont bo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba tax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenter muné képp ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter bu joge fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus jomb digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa khbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni wali day walé sang day sangé bo de fréquenter wali bo mutul ak mu wal wilayam gi waye bo de fréquenter sang bo mutul ak mu sang la ba nga sé wicc boy fréquenter wali légui mu wal wilayatum gi waye bo de fréquenter ab sang lég mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd lacc mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj len ko muni sa ñaari wajul
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respect leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xoo de dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dimatu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako aywo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ayja ayja mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam ñu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay kayit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moytu sax bo dootu leen bokk ben raison yeen ñaar raison sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom te alquran boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk nopp guñ ci mom te dara ja fo jëm ak mom raison sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man meunatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yaw bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay lu say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogale mu wara ñew bitim rew mu lijeenti kom ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala mesur lijeentil koy kay mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon non kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclaré nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi mo do waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yem ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal nu tawfiq jibontil nu njabot gi ni mu ko faral di waxe ko mo xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daayi man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñi wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'mati tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Mansakaha. Mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut munu yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñuñ wa gauche xamal na la ñuñ wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bi fi juk lay jor ak chamagn rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolou du fi jog kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bi ci diginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayele da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayalé man waxuma nak jeur sa doom ndayalé ko nit ndayalé bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am doom ñu andil doom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja tan ko yow la ndayalé sama doom ji légui jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune aram nga ni man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop epp ko moyen fop li way man jombu na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man ma ngi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de mune waaw waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam terema mes yarna sa bakkan bam terema tek grafas yarna sa bakkan bam terema bopum nen yarna sa bakkan bam terema bopum nen wajuga ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngako ba dootu defante terbiye ngako ba dootu fayonte terbiye ngako ba dootu wujjek sa borom keur terbiye ngako ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bobu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp petrol tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngeum ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku taala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhul fi ibadi wadkhul jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wet liko yonanti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ni di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi

mune wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara diransetu ko dara dara naqretu ko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobu poroxan motax mu faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobu ndigalugo fa ba yobu ndigalugo fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par lo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci war na am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serign wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serign maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab serign dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meunaluko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggone nga may ma ndigal ma jebulu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom utib serigne ni mom ginaaw yow meunaluko dara yowmal khiyam da ngay na wara and utib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxol la ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lu la neex te do taggu sa borom keur ñaare nak sañu ja def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu sa borom keur parce que fimu nekk ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jul wala jeneen jëkkeeroko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti suñu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu boba yow ndaw si nga xamni sa borom keur daf la téré ni dama bëggona jébulu ci suñu jiw mën la dédé légui sañ nga kon sa alal joju nga xamni sañ nga ci def loolu benn parti bi nga di ci jël di yonne señ bobu adiya te diko xamal niko ah adiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi digeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jitté dana tumuranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tranga ji di ñew
do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay auto dedet du deme non ñu deme non lolou taxuma djub wa lolou taxuma djub nañ baye jojju wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutma'ina bob bim ci tolo ci la yegg ci dara ji dara dootuko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jalal ko yett armualam xam bu ko ndax lan yegg na ci nafsul mutma'ina ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci dara jey nafsuradiya moy bakkan bo xamni legi yalla gërem nuko gërem ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako ma tax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax di ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam rabia ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illallah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illallah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defaru ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sang bi ne xana da ngay kaf bu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam mi wi soxlatuma tuddu dara dul bat bi way yalla téré sang bi dur rabi'a ge dootu way mom dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor da lañ yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ko def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sen nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yow mal xiyam lak ma ca man jaamotu mala pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def mala ko wax mu ne ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong mo tax ma di la jaamu dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yow mal xam nak mal lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni beug aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yow mal xam xagn ma aljana buma ko mus man beug la rek beug la dong nga tax ma di la jamm yow yalla la beug
mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayyifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiyu moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga moto sey fo lay ak sen loi bari yoy ñuy tudd ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni wal asli sufiy alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdari muntal al qalbi min al afkar seigne touba ni tasawuf deug deug deug deug waxuma tasawufantu de waye ni na tasawuf deug deug deug mo na amuni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam borom te jeffe xam nga wessuul ko xam boromam te jeffe xam nga seigne touba ne li moy tasawuf borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba cha moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jege muni tasawuf ak ngok deug deug tasawuf muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn kudul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer day méditer mi ngi xalat fum tollu di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngo Sayyidina Maryam Busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar ñu fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wërsegal ko dom ju ñi wax Cheikh Modou Bamba nek Khawsul Wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy waajal dañ koy waajal ndax li tax dom mata waajal moy alquran moni wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparer li nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yeko wal beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf kuko defar mu jox la rendement bu baax para wati ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih bo ma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mané lul préparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain domam joju alquran bi ñu ko misal isqalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala ayb wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam yaayi isa alayhi ma salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir man am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libérer
dana ko jox libertém ci lepp lo xamné lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcé mukk ni ko di nga ndayalé bu ñëwé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk mu hararan dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anatu jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti muharriquna netti lañ ko yusuf an-najar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dar bu ci deug maryam alayha salam taqo bi rebb bobu di jaamu boromam sud demé ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi num seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryam sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparé le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su demé mom la ko fa yalla wara wursugal leñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy defalé kuy dem kër bam wara yek ci daaba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lum wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak ay bi dox na sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fofo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo ne yonenté ba nga ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo ne muhammad rek ahmadu bamba nga cey tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad ngamani moy maryam busu mi jur si ahmad bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam buso tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am njariñ
mënin su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne mourant seli seigne moussa ka neena ñett yi la fa nekké won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yépp seigne moussa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu jurom julli jurom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama mam jaar sa arfu jim wi dox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikh oud basir neena sayyidusna maryam mbusso ni ngi ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam mbusso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh oud basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyamul layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi biir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi biir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki hadis bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xolal rek bokk yi foot sa yere borom keur rek yalla bindal la tuyabay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar si muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara salam lu rek ana agn bi min ci felicitaire bi ana ka xex ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamne xalaat lay dundé dalé xamni waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yi fi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga kay natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deglu waye alal bude alal rek kay moy taxay réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal
iblise fi ëpp alal bari alal taxula réussir de motax way kat ba sax waxnako bari alal taxula gën neewi alal taxula bon lay taxa gëna ka bon taxal balay ne boko bof lool la way kat bi wax bari alal taxu te gën neewi alal taxula bon lay taxa gëna ka bon taxal balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defar bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xajut da melni tambalé guma sax waye ah ñu yamalé ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtaan rek sayyidusna maryama busso ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamalé fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah ta'ala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu salia en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lool réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañu déggé nday ju liggéey léré sax nga dégg ñaan nday ju liggéey amul parce que nday ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daw def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey nday ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam dam lo xam dang dang la tuddu ta alcorane neena mom adina ku fi ñew dang dangi sun borom neena adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari la khad khalaqna al insana fik abadin la khad khalaqna al insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn munu ko te am lu bax ay domam kenn munu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul genn mu ne bandar dem bandar wa buma degge ci sabat muni way wax ba xottiku te pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma degge ci sa kaddu nga ne ko doto ko degge sa tank bi bu wessu fofu muni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolu moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul benn aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñi ci nekk kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci xone sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene leen lu baax
ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féministe mi ak femme féministe yi di leen yobbu ci ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top seet leen li leen l'islam sante ngeen def ko bu leen deglu yi timit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féministe mi rek ndax ñoo yare seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 ay 400 000 buñ démé nefa rek di mbatam balé xuma ñu koy waxé waaw di gala yabé di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul kaaba yalla théâtre muhammad théâtre de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug ta yalla tax ta tanga ko ci alcorane ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigéeni sénégal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alaihi wasallam non gindé woni jigéeni l'islam yi jëk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy mu daldi boy xol bobu waré dañ ko yé bam yewu wat alquran dañ ko yé bam yewu wat hadith dañ ko yé bam yewu wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yewu wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi xaliss la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Turu yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yapu yaram ndax yéré yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam ah ah di dama don fonto way yalla fali nako ah di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla seedé nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takku

ñu wa ko ñom mané man yoruma café ngon def ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu café ngon am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu kilifa nan leen ah señ Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fen amna benn kilifa guñ ko wax muni leen ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis da seen genn te kilifa ya mom bañ ko waxe lol la leen wax ina mom day dem fen mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi khulubi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vi lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadum allah marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier seen febar bi ndax yalla mom bu lay duma ci luko jërut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako ma tax fasadum allah marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu sagam bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngene yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay muj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu muta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay muj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borooma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be del ci wul auto yi jël ko mu yobbu wa lum yobale xamna ko lim yobale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dox ma wowon ni meew de dama la xawa ragal tuti man ko lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu Moustapha Mbaye Sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg Moustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi te yalla def ko
mané ko waye taxul ma yéné ko dégi nak loolu la tontu koko taxul ma yéné koko kat waye yalla xamalon na mané dana faatu lu yagg Mustafa Mbaye Sam di folote ci adina waye yéné moko nak dogalum yalla yéné moko ko dé yalla xamnako yalla xamnako waye sa borom xamal na mané dana faatu lu yagg Mustafa Mbaye Sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muné al qalbu min yafil fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala fitra la sayyidun sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo xam dañu yene ñepp jamm ñom alquran di jinn ñom waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jangu ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxul nga and ci waye li waxay deug ken waxul nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli gañ nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daan yalla ku wëru ci mom do ma sa daan yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna salat wa ima rasakhna yunfiqun
ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñu gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo ñu nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba génné seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen defay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaaraku ta'ala fi surati al-anfal mun yoyé gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju ñeegal labal leen ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseuk wu ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lul diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben xair wu fi ma sa jaar luñu ne amna xërem buñu jaamu xërem fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa muni xair wu fi ma sa jaar amna xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muna muni gis nga xërem sama xair man sama xair xam nga ban xërem lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xair wi xërem biñuy jaamu moy xërem buñuy wax khalis ak urus neena sama xéet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem khalis ak urus mom la xéet yent yalla muhammadu di jaamu akay deug bokk li len khalis jaral dama ni nit ñi khalis lim len jaral khalis taxna ndaw ñu bari jéematu ñu wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens lu ko waral moy gis na ko xamni moko daq jang dakh ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay R+4 mom amul R4 sax mum dawal numuy def jël diplôme am yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi
politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay ñi yu bari koy waral ñi yu bari lan la lay jural khalis nga tax yonnati ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amani musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fananoul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar ba gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek mère yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gën te daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonnou bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala imu ne ko way rusnuma daan yonnou yalla bi ñet yon nak loolu musuna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ni metuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasi al umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nibet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li feeg di guddi mebet di dem muna amay jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari mebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom mebet yu guddi foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon ina borom nibe di gudd muna muni def ji ñaaw rek
gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu jiddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yëmu ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douane juromi poste douane bala nga jigi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douane malaka fa nek poste bu nek douane malaka fa nek juromi poste yep xam nga budé douane adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté le deg muni badjan jobbe njay a yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni a yow kay kon sama bok nga a yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yoy nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok mun ni man malaka la bok ma yow dara la bokut ak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjante jobbe yena bok nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane yi malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko on demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngi ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngi def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngi ni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngi ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek ca top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw Seigne Touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fosta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gënu fe yow daqo fe business
sama dogal la man yalla ma dogal jeme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagne nañu ndax seen walu da nga len ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontu usqitu fi nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la wirum yaram go meuna aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq nga an di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lim bir graw day wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sa ba da nako tuddu ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum do ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farata ak njap kenn ko ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaay ni bari dañuy patax waye sanguñ de cangayal sunna dedet cangayal farata dedet patax ñu bari jokku dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkan bi rek dañi fip jinn ci tew way ndaw foon dong la koy de foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut kene waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ci waxani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wis ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaka yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu
niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek dug aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatu rahim birrul walidayni wa silatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ayte ba gis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidain القران وقت للير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سا نداي اك سا باي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñula mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba ñula mat jëkëreñu fi xam nga baatu seigne natu dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na tuddu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu nu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlla xamoo ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi firi alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna mo wax ko ci kanam bu mu fekke ni
temps bi may na mako alko ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wot ñi yow diw xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara patu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci bo lu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariixa yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim mboram neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratu nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al lawul mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wogi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نا با جامونا ياق با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف سيغ توبا نينا بو جامونا ياقو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xamé to leen mu ni kon bu boba ba ya bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñun borom xol yoyu ndax lék jamono yaq ba do leen xamé ñun borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fi ñi ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ngeen balma gañu ñu al muslimuna fil ard
li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du ala xéetu yantu yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni señ ñun taxa bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni señ babakar si amna ca ko melni cheikh ahmadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ña nga fa nek di islah doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandé mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yassid bustani ñom dé ila akhiri la akhiri muné way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la daloon ñoña dal ñu lool de mësna dégg baye sam wax ko rahimahullah lool de mësna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kenn warma la tu leen légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay jégg di sey ah mbadu mag ñooñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñooñu lañu saggene legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñoom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa ci yéene sey mag ñooñu wama rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dana ñuma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islah xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fenum lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xedwa yalla alak leen té bo démé ci souf sa fekk fa ci Abdou Khadir Gilani ma nga fa teud ci Abou Issi Bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir nañ leen wagnou ko bala depp wess ñeen bal nañ wagnou ndaw ñi bala depp wess nañ wagnou ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ touba jundi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bilam tirai neena xol moy commandé ciri tank loxo nop bakan bat bat gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakan bat bat gemign xolaleen di commandé xol neene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat beud du diingat nop du diingat lamine du diingat mom xol
fal maliki fi ada mune fuñ dim rek ceer yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ceer yi top ko ca mu daw deugmal fen ceer yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ceer yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokko ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul sonn ci defar loxo nan loxo bul jello momut bul sonn ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil khalbi ma yena bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral benn ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka sa'aka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamu ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yonu tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko serigne be defar danaka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufa nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def yow waye ndaw lol kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ñu leen massa nakkar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran way lu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu leen massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol
manam munistaqim dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge mu sour dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge mu sour waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni mahasal manhaj de yoonu bax la de ni mahasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol mun am ni mahasal manhaj ni mahasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni mahasal manhaj neena wa ta'iril qalba min ar-rasa'ili jami'aha fa'susa bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad war riya wasu wal kibr ma al bob ila akhri wal iqd ila akhri al akhri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du ken buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du ken al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba deuk nayobe moy asho nay ba deuk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xañ wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xañ reuy reuy reuy ko ko xañ fel observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek témer ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey la reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek bam gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallimi la yonent wax
rum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun rum lil muallim djugal war mal ko djugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit tego ko fen bañ nit tego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit

ci li ah kay kon dessa wara wax dessa wara wax ñu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jeeg la lool rek ci ñang waye seigne sina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan boor jigeno go subhanallah lolou ak mamu deug la ak mamu deug la ak mamu deug la boko mané rectifier way bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeeg mom jigen lañ ci xam ak jeegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh ibrahim fall da nga deg ñukoy lebu nan mam cheikh ibrahim fall da melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh ibrahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xamni boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko jige ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum juroom ma nga xane mom nga ko doon wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi baram nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu ni ko waw alhaji fallu yeen batay dal mune su gëna nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mune len ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moussa mbay isa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di becc mu dor la gëm wala mu dor ki waye réagir wa go parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool amna mu go kon dal seigne moudi ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سنيو لين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سنغال. ينا بي سنت يالا جيلي سي مصطفى عليه السلام، نوكال لين نيانال لين ساكو سي نيان arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax, moy li arabi tudde waqi'a, moy xew xew. Ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam. Amna biñu ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bunu ko waxtu yu maye insha allah taala. Shahru ramadan al mubarak faradaha allah fi yawm al isnayn min sahr sahban sanat al zani min al hijrati wa kama khala alihi salatu wa salam. Wéru koor sun borom tabaraka wa taala ñing ko farataal ci wéru sahbaan wi ñu nekk te muy waaja jeex ni ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahbaan ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeek sahur ramadan al mubarak, te mu am ci téere yi ñu yolamal lool, téere yi li ñuy yolamal yolamal, am ay boromi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax aw nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sa ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay, loolu wérut du lu am, te ku ko def danga ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu taham miskinin ومن تطوع غيرا فهو غير له وان تصوموا غير لكم ان كنتم تعلمون. لول ماغا سوره البقره nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci seen kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ca jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ca jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparé fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nek ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparé ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéma comparé waye ñom jankatuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni laïc la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga recc yowmal khiyam lo ci don doge dang ko recc de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana loolu daanaka mok jihad ño xawa jégé daanaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga boole bay ba xaw man nga boole toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fadwa bi la daan joxé mom fadwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala ajjumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dund gi bu la xese raw mënato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba ajjumay 2024 mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mënoko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xesraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyama motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu no boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla ñu waye nak boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën de possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal sunna yonnentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bademi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ci tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yaron sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sereni yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ngay taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sereni yalla rek yalla yonantu sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj ak wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jot do baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te meunon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu ko ndax meun nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñi la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la nara yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la nara yubbu safara layisité tax la bayyi koor layisité mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci layisité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul amna ñi tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé ñu koy tuddé bëgg lu yomb amna dal yo xamni ñu ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni ñu ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lem di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak weru sax ni feñna ay ja farata ngi sew los farata ngi sew los weru koor di weru wo xamni mom rek moy weru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay weru koor da bok ci daraje weru koor moy alquranu karim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxal ñu moy orienté do nga adama huddan linnas alquran liko taxa dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won huddan linnas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am njubant dafa am njub am njubant sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono lu ñu njub te du ak njub bu doon jamono bi nga nan li ñu tuddé faux faux njub faux njub waaw mu dafa am or bo xani faux la faux nga pereg bo xani sé dang koy tek or mëna mu ñu amna xéeti njub yo xani boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub mëna mu ñu fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alquran nak da ñew pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoon wi jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nuro sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu daldi ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason waaw shaytané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay man nañu bañu wor way élection 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñé rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu dugg iliman gi iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna par ci par la légi lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma bolé ko alquran ma am compagnie ko alquran mom ñew di leen léralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinatin min alhuda wal furqan di leen tekkalé digënte deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor sohr ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ko yalla defal tawfiq ko yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku ma fi bayyi ba wéru koor pell ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala deed de kon nak fal yasumhu fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbecc ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi diko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom niko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar niko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji wo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadisi la nama sori hadisi la sun baram ni kon nak man sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay élection bu mu la ko té wor falyasum'u amal jomi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawatina élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit koy wax dé ay julit ñoy wax lool nénañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tékki di moy man sama programme yalla bokku ci képp kuy ñew di diiné lu nak nan la bu ma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam képp ku fi ñew di diiné lu nan bis bu ma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu togué dindi fi laïcité waye koko ñewagul dé koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politiciens yi ndax koko du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikkom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki nara def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massaani inshallah ta'ala dana massaani inshallah ta'ala dana massaani inshallah ta'ala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répéter na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen no transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi al-hasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netliw yalla dafa dogal baysam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakar lo mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxe lolu sete ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waw biñu selmale waxtaan nañ illay lola luko waral way lolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premiere sappe ma sus ci mom kérok mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ñoo fa ñewoon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ñoo bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu naqari amna dañ nan moy la ci gëna naqari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi dé sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci keur soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité buul won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki bi metti na waye tukki sari ala ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne election rawati na election la yicité bobu tukki taxut yalla wax de aw ala safar bolewu ci campagne election rawati na nak election bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dox aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wero koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo geun mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wora geun wa antasu mo khairun lakum waye bëgguma le national bëgguma le national kon bokk julit yi koor ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko baye koor ga yaq waré me ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni lisiyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nek ci ngirum imam ahmad anbal ya ki deegal imam imam abu anifa ñu nek ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñu ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nek ci ngirum imam ahmad anbal ñomi neenañu koor ben ponk rek la am wa inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeent nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégage sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégage sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiyya ñom dañ ni yene ponk la ba tax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi ponk bu jëk bi sanihuma anniya moy yene ba tax ñom ñi ni ponk ci koor ñaari ponk la moy téye sa bopp ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor wéru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digënté bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yene rek ni fasna yene wor wéru ko wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña bëssalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw day yéssalat yéné ji day reprendre yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre ak yene ji ci bopam ni fasna yene motali li dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dobalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bam wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ngo beyit bango neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat tey sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonk yoyu la yeesa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jantu sode inda bahdil khurub na fekk jantu sode bul sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sode dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen na défé dem julli ji timis ba ñëw soga dog dedet dañu bëgg mu dog joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la dëg tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiyasa lamin ci jep wax ñu ñaaw waye wax ñu rek tiyasa lamin dedet tiyesalam min ci wax lu bax waxuñu ko tiyesalam min jang alquran waxuñu ko tiyesalam min ci jang khasidi waxuñu ko tiyesalam min ci wird waxuñu ko tiyesalam min ci digle lu bax waxuñu ko waye biñ wax tiyesalam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay kenn ko ni daason na so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe ak taxé de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suuf nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mané jangalé seigne touba ni ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëg bi wor ci xol lu bon seigne touba ni yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutaballa aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax moone lol de hadith la yonnato ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonnato ko wax seigne touba da ko firi rek way yonnato wax lol yonnato sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amal bi fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku war ba nopi meeting bo dem wax fa ay bi jambo meeting bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa daga xif mar daga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yol lu tol ni dede we man lam yad khawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci meetingu jambour yow xam nga ni meeting bi ne ko farando kay def meeting bi do farando waye lolu taxa ñew ci meeting bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom la wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent neena sa koor gogou sa koor waxumako de musufa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekki te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mune tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nang seen koor seen beuti na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol vidéo bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nang seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay tiam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek.

sun borom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula sa nop lim dan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim dan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim dan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la teewal laaj lako dana la teewal laaj lako de yawmal khiyam dana la teewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala bokk manena ma diw nangam ba yegal maniko man de xawmugo ci mom te jaxaso na ma mom nangam yet na maniko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nop waye ko anak la ni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na mune man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net li dong maneko wa la nga xamone ci mom te gis ko ak sey beut nak do gem lola ba kero ngay gis luko dindi ay deg nak fogg nak yakar na rabani yi ñom do nu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worati keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté ñoy ñoy rabani yin yi wéru koor ak lulul wéru koor li leen yalla sant té lañuy nek suba ak ngoon rabani yin ya ngoo on fexé la doon rabani yina ta baña nek ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñi ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballo lo xeyna ci alquran ak sunna waye ci seen dégg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sa mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sa mbax sharia pardonné na lako lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bul wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ lako yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ lako kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxuluko bu pardonné la yoyu yu sew sewal yoyu parce que numéro corps tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manantum wor.

kalmé nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax señ tuba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nopp wor lo say tank wor lo say bëtt yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogalé aljana ngay ndogo ji dé koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor nima ko meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atme dama bëgg xam kan ci yeen moy atme ku ci am gemi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ as-sabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la nogatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek lému jeex légui yalla ray ko kay mu diggé lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari bennam motax wala fni lu way mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñoom señ touba ñoom sayyid alhaji malik ñoom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasida ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayfi gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayfi gan guma massa setsi yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra day gan guma sa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra day lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñe lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñe bu doona sëriñe bu doon
atabil bisr atabil bisr yalla xamnako dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indal yu ma sëriñ donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan manam ni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma mëna rasuwar bëggumako dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ni ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wer koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb ma ngi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adl sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop señ tuba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man señ tuba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi bako wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ni ñu sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al qalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wëru koor
té da ngay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé té da ngay jaamu yalla

0: tirangay jaamu yàlla.
1: Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yéene yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yéene yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yéene yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko muassiman inda rabbi laa sharika la. Muassiman inda rabbi laa sharika la. Yow weeru koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan? Ndax ay élection. Yow ku weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul askar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la caa mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Da ngaa rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale yàlla ak dara. Ñun ñii, ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yam ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan kum neex. Bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam, buñ ko combuqué bis sàngam, jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman. La qadarullah wala saman. Yàlla combuqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla nu combuqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne nii mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continué. Waaye buñ éliminé diine ji, fala koor ga di yam. Kon li kulli sayin wala bok sababu nusul, li kulli sayin lahu sababu, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow defandeur yi woo diine, diine ju existé taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé. Laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Loolu jar na bañ a woor. Woteeloo diine, looy woteeli laïcité. Laïcité mooy liñ ni yàlla bum, yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi. Loolu lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu card. Na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani yàlla, yàlla li waa Sénégal wax ni yow yàlla bokkoo ci sun mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman. Ragal leen yàlla, ragal leen yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar. Sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag yàlla dootuma ci topp makkaar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Waaye ku ma seenu ci carte doofalu de. Ndax man duma dëggal lu yàlla dàq. Duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg. fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma señ Touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna ma citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jef sa bop nga jefal kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi hadithul qudsi la sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jef yow la man amile salin fa li nafs garati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jef yi jef yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma la ko baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeuf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqi al ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allak fi jibi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundele wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundele mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax ñene koor ngi ni ñu ñaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ñaw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko waliser non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ko ndax par lo nga añane ko ko señ touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni nafqu siyamu sahri fi darayn yakfikumul harayn wa narayn lol la señ touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non di ëlëk yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tuddi fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak fi yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da nañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu dila def andar musil nga xamni bu musil nawe jëm ci yow nga anti musil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq anti virus bi ñew dégasé ko muni koor moy anti virus pour safara seigne modou waxtani jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégalo dembu la joggé ci conférence darul karim bi di ndokel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ni ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jende ci loxol seigne touba ci gan anam lako jende ñak mba ñukti mom ñaar yep la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jend mané kuko weddi fexela gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki seigne massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol seigne touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa té muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina té muy dëgg ci yow ma atélé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasubillah kon nak ñun dañ rafet ñort lool ci yalla attañu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mando am wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolay émission bi ñu ci bari musulni ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci li ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun ñu xani daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuy di nuy walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga soso ba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol la sunu xarit ñu ngi nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Djité ñom giñ nañ leena dégg and ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njawar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may señ Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñi ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Moudou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi magni di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeene tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul yu bari ki di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad xal xnal insana fi kebat motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu maynu nak fanu guddu bu andak wir mu grafet shahadatu daleni yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léji ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu wo so naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim réew léji woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo so naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha mbaye sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazayhi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wa la tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de wé sun borom waxon ni wa taqqa fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarba de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatun na'ima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñuy wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ dëgg waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënal ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara jé yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar
waye bu sacrifice.

ndaw ñi nak buñ sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi falata ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaite mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla niko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wat dama rew mi gëm ko Nelson Mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñ borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a واكثر فيها حرج قالوا ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فتوك الصحابه يبا يغمني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو مناموني xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétane ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolou fum am muné ko xaaral ma wo sama taylib bi ko jang mom gidi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay taylibem mom mi jang matière bobu ni ko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñu def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga ñu defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ neewon bir bu ñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko
moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amérique wala ma nga angleterre domam wa legui yow domi ba do la nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci njangalem Seigne Touba lum waxone Seigne Touba da waxone ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital faté fele seen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent niku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow suñu borom day denc ci yow qadab al mawla muni Touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñel na réussir ñel na barke ñel na tranga ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba ne nako ko taxe ñel nako ñak jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rewmi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayam tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neenañ yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nuppi nak wagnu ko won gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnu ko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am Africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye Europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi doom ta ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa Europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñu tuddé ay jihadiste ndem amna liñu tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gaal ba dugg europe ñu héberger leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delu seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delu ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natu la bu yalla indi lulay koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jooni la fay ni jaar yonu amerique ni nan la 3 millions la fay ni nan 4 millions bokar samba jey lanu ko yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci etat wu senegal moy jëm jo xamni 15,000 francs la tambalé dem ba man di servir Sénégal ñay ñuy dundu
subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax Bokar Samba Diey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal Bokar Samba Diey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir Sénégal limuy dundé par an Bokar Samba Diey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam ñu nax ko tudd ci alalam waaw yenen tou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawbah munafa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawna al akhirah ñu fatte bis penc te al qur'an dañu won bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna ad dunya wayen sawna al akhirah ci lañum dedet yuhibuna al mal wayen sawna al isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al khusur wa yansawna al qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi airplus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baq ya noy fexé ba tabax airplus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi di teuna safara mu ne waaw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy airplus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te airplus 4 pire et dire moy baq ya airplus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako airplus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp fatu nañ
ba mawtul fajar teew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana len natto febar bo xani ken munu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deew mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti alal ko taxaju bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey yi mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokunu atté ndax sen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursugu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi waljoo wa nakhsi min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirin allazin isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nak lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a
buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ci nek ñu daw tuti essence bi jeex mu né gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mu né ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga dégg ay njaga njaay yu woté grand dakar ana sa alal demna wa nahsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañoo désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañoo désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di mba ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañoo fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu leen won akay li nu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ne dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeants yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek djégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport bu meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu rew mi di senegal sunu rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fi xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaone état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laj ko wa makka ba nga xamé république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis neena leen diw sangam neenañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom deg nañ ko dama genn mu dugg bal batak
mom bi muy dugg fekkul Seigne Touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi Seigne bi muy dugg la Seigne Touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yi ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañi iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي سي استام ترانغا بو نامي سي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف سي خولم راغال يالا نداو ني ناني دويلو موني واي نك ويسا اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ayni waxtu wo xamé ni sun borom namna taxédil nit ki nar nako duggal ci musiba muna mu dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamné mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsek ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nanku wut ci discipline ndaw ñi loolu ma wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni bët xoolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha sen xali legi sen xali munu toxlu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu mun ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag mun balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu mun bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mag yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci Seigne Touba lo wërt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom Seigne Touba dem nañ ñom Alhaji Malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw nita ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañoo de mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ni dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innamal umamul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam
réew mo gis mu développer mu na amune ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na amune seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bo démé fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moma réew perte nañu ñun suñ culture mo doon saga mag ni lool mo doon suñ culture ñun suñ culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen suñ culture mo doon subhanallah lool mo doon suñ culture ñun légui lool lañuy dund lool lañuy dund lool lañuy dund ñett ñuko yobé nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñett biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diiné te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobé yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñi ñuko yobé culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko moy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defone Seigne Touba lolou lañ ko defone ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog waxna fi ni tok na tal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof senegal mom liko defar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat senegal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sayyidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat senegal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat senegal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far mani la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xamni bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafas min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax
sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti tuti sax da nga fi né ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxé lu ga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bon bob buy metti la andal bu metti metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mënu mëna ñak bañu ñew sala nexé nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxé sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne mustapha lamla okay jisakumullahu khairi jisayhi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu menen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu tay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aju won ci al amradul khulub di cancer de foie mu nekkone fukki tombe yo xamni dañ ko don diagnostiqué ngir xam tawat joji niko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram bindir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub warana nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombu yi nga xamni ma nga tammi won ci al kasib wala diko wax fen al khiba wala diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala diko wax reey al hasadu wala diko wax kanyan namima wala diko wax rambaaj al ujbu wala diko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu ñu xamni ci walaf dañuy wax naw jëf ñi diko wax ko xuma aaj lañ ko wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walaf diko tuddé bagnel bagnel gu téggewul ci diiné suñu tombe tay kon moy liñuy tuddé riya walaf diko wax ngistal xam ngeen ni ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama ara ma dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fess digënte asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almet tek ci walias bila niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara le cheikh mohamed bamba djunji ci terem bi mi tuddé jawhar defé na bu mu djumut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatu alhaqira bari wana ku jaamu yalla gu ni gagn tuyaba ju re waye mu fëgg de neum la mu gessu rek
yalla niko soxlaatumako motax sun borom rabbi sto jall wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tusakkat wa salika dinul qayyima ñun yalla digeluñ len dul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nang ko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nang ko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok a dañu mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni digeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-zakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yoy rek la mëna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salata rek wa atu as-zakata la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay yoy la yalla di lekkele digeunte jëf ak jaamu yalla ak jëf jaamu yalla ak jëf non la lekkeli aw turum ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxla wuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa ati rasulullah la tay tek ba alquran jeex fum ni ati allah rek wa ati rasulullah la tay tek alayhi salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëge wul ci yentu yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy royé ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu riya an nas rik way ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxoko sax bur won ak man bing ko koy jox newoko sax bur won ak man nga torox wala malati torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxini ko ko jeppi la wala da bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woorna ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak torox tangé ci kersa ak torox tangé holungistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yom na ñoo xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye joxe wu ko ngir yalla de daayrus rek wa daayira bi ni diw lutax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne acci ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara ci Seydou Rahmane Mbacke ja muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisse ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura ona nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura ona nas sun borom neena wala yaskuruna allah ila khalila buñ de jang xasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na khasida buñ day jang alquran munamuni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang munamuni tuti rek tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mu ne sax mu yone yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 mu na waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muy lam doon joxe fala yam kero ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala dara ji nga xamni waxanti wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne muna sa dom nekatul dara ja nga dal di baye la nga dan yonne munil kon la nga doon yonne yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daara ye makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkeer seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay kuraw jumaa'i quartier bi ya dan fay kuraw bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deg yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lola tax nga ni wa jakka ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla dina ngi moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wér bu wér dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continue di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tagaté kèn tagu la taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemu la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defo toko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tubab bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja do nga tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti loola jox la ngir da nga signenté mom contratu jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wa isa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi sama nopp yaramtu sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaramtu sallallahu alayhi wasallam daf ni sun borom neena

na ñi dima bolé ak dara mu ni képp xamni jëf na ay jëfëm té jëf ya bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla néna ma bayé ko jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolél jëf ja ma bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na képp ko xamni da nga jëf yenn jëf néna man yalla ma xépp sama bëtt xol jëf ja bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waji mako bokal yépp lay bayé ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata bayyi xel jëf ba nopi yalla xol jëf ji nekete jëf ji biko waji jëf yalla ak morxu jaata yalla ak ibra degen lo tax yalla ni bayé na la ak jëf ji ak ibra degen lo jëf ji ak ibra degen lo yépp bayé na lin ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran de ñun di wone seen mandarga di len découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun lool alquran wax nena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila hum kusala mono fexhe fexhe ba bo wote ak jaamu yalla kay len ñu defal yalla muna muni lu seeni tank dana damu ñu doga juk ila hum kusala kay len ñu defal yalla muni bala ñoo juk rek danañ diital diital ba dernier minute ñana ah moone deg na baye ibra mom joxe nañ fukki jooni de amor penda de ni nañ joxe na ñaar fukki jooni muna kon de baye bo mayin ma joxe ñu xamna bu mu joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkonta ni ibra degen lo joxe wul baye mor penda joxe wul kon yow do joxe kon yow neke bi ngay joxe li baye mor joxe ak ibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilahuhum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ilahuhum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yonne ko ko daldi lamb posam ni bismillah gaaya di joxe ba aksu ci mom sun borom ni wala yunfiquna ilahuhum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci Bassirou Mbacke xelkom ki mo sof ne lolay jëk wax mana amone bu ñepp joxe mënta ñaka baña joxe buy joxe day gañni muy joxe mana amone xol ba ngay ñur ñuri ayo juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jëmeral ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi muy joxe xol ba ngay ñur ñuri xol ba ngay ñur ñuri wala yunfiquna ilahuhum kari'un min manta ñak baña joxe buñu joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamne moy joxe cancer du foie foko fekk rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñom ñoo créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam lay nit ki jiddiwale ko ngistal lay nit ki jiddiwale ko lay nak da koy daf rek
amna ko xamni.

dawul ngistal dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax mukk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo démé xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témèr lañu joxe yalla ni bu la woré ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko muna muni amna ko la upp alal ci mbolo mi koko dana russa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni te xamna ni mo la uppalé taxna dana russa genné ñaari jooni ba tax mu genné lu bari ngir sa ñaari jooni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu genné lu tollu ñaari jooni yepp muné ak yow li nga def baxna mom kay mo ngistal way yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen muné waye nak man xol bi lay sét dé xol bi suma yéré xol bi gis ni amna ko mako bokk rek ma bayé la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam muna muné bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na né man yalla dong ma tax nga joxe muna muné noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yaron tou sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muné degg na ci sama nop yanantu alayhi salatu wassalam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arrafahu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudda gudila ngeen balma ma xawa sa tuti muni mom yanantu alayhi salatu wassalam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni djel benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xni moy ahlu ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam muni ko muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batu sun borom tabarak wa ta'ala dene yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam niko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewalu katan ana loma ci defal dene jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiya al-hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw geriyela diw jambar la
mu ni lool rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jambar la diw gërye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ñoo doon jaat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima len joxon lu ngeen ma ci defal ina nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie du amerique du france du espagne du angleterre fune basal nañ ma fa ma dan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi bañi mbeuk mir yi te sa jëm ji do nga taxon yow yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga don wax mana mune dara yalla taxutun dara yalla da nga bëggon rek sa poste 10 da nga bëggon ay r plus 4 da nga bëggon ñu médiatiser la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste dong lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamni jangal na len ci xam xam mu ni ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat xila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neen nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawnu safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom daal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun wasi allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla jox nako xéetu alal ju ne xéetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinné rek yalla jox nako ko bam yegg ni yalla jox nako wërseug wërseug wudul wërseugu jinné rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina ta daq liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug yu mala joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug yu mala joxon nga xamni wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal néna gaay yi dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dënd ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jox taxaw ni yalla muna mëni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamni bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lu ñu def nañ ko fa
te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn dara lul ni dara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lul ni fayal na len qura amul ala jing ma joxone muna muni fa nga gëno na bëgg ku ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta wa borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni jiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxon nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna muni faqad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon faqad khila da nga bëggon ñu ni ya tabe muna muni gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggon gaay ni way diwa tabe bay muna muni gaay wax nañ ko gaay wax nañ bokki ngistal yalla nañ ci yalla musal la qadrallah wala samani kal nañ ci yalla musal biñu def yalla na yalla tax wa lepp liñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leglegi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal de ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu mi defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal ba far rek yalla xey dimbali ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deggu da jafé waye gis nga deggu limuy jafé deggal ko gëna jafé masna degg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall mbar bu Cheikh Mohamed Mood Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax degg yom na li jafé moy jëf degg wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yomna waye nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga deug ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen julu sa soxna da aram mo né waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fék mésu ba ci dig ginaaw ga ay yow yaangi ni liñu téré ci dëkk bi li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex mi dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mésu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mésu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni Touba bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rer joté ñola koy taajal té mëso lañ joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax Seigne Modou Mustapha Fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jaxé mané ko wax nga dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jaxé jëf dëgg mo jaxé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dañi haqiqatu riya لدى الأكياس إيقاء قربة لقصد الناس لو سيمبل نينا دغ نغيستال اهلو نغيستال بو لين بغي خام موني بول سون نينا موني موي كو خامني جامونو بو نيك ميغي ديف لو باخ إيقاء قربة جامونو بو ميغي ديف لو باخ وايي ديفام لو باخ ليب لقصد الناس نيت ني تاخ nit ñi tax li xass di nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw mune nit ñi rek tax li xass di nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam
na fi la guddi la mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li khas dinas nit ñi dong la ci jublu yal nañ yalla mussel ci lolu li khas dinas yal nañ ci yalla mussel i a muni iqa'u qurbi waye nak li khas dinas aw iqa'u qurbati li khas dinas haqiqatu riya lada al akiyasi iqa'u qurbati li khas dinas moy ko xamni kenn mënu ko ci jaam yalla waye yalla taxut nak kenn mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li khas dinas li khas dinas waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax dana ñuko wax waye yow nak bul tudd mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra am minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxon yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeurul yon nga critiqué ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defon non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam ci hadith ba xamni Jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnatu sallallahu alayhi wasallam neena Inna Allah la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yan wa jek di dem baxam yalla neena awma soxla ci setar bobu awma ci soxla inna Allah la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de dina yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añané sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla mune xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbalé ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëmmu ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafela motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla
barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum wax bi ngeene inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi ngeene wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma ngi lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax lool la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan lool la daan ñaan lool la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun naja fil akhirah salasa asya ulama wa haqiqa nenañu luaw mucc yowmal khiyam bu fekke mucc yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muna ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la luaw mucc yowmal khiyam dem aljana muna man bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waaw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa min ñetti loi yoy rekay musal doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defeko niko yalla beugé muna muni te fekkul nga xam li yalla beug muni lolou mom c'est impossible c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna amu te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kala la mom la dalon ñen ñi ni dédé señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes di bes di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jort ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa bu beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñootlu rek mu gëna beus bimu aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti talib bi fa daw serigne bi jog tok di joy mom talib bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu ni ko dama xamul ndax li ñi defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni li ñi def neex na yalla ndekete wo li ñi def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu li ñi defal yalla non la mel mbaadu li ñi defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna muni te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay
ñett jaay ngi ni dañoo andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nek fanan bi guddii joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy waliw bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakur méditation muy méditer di gëm ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu juk kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam be xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem waliw bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xar xaran rek mu sempati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waaw munu yow señ ablaye yow bi waliw bi lay waxal yow bi da nga fanane re rek ma ngi julli nga fanane re rek wa luko sabab waliw bi niko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def munu waaw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mo sam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelawi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muni wala yan faul ilmu bi doone amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doone amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu sa soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serign bi naan bani dur ñu naan serign bi day man di ñaan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwér yi nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëdi dong la couleur bam nuro mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara du jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selu muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek
motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassaré la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajalé wat ko ning koy télé ning koy ñaka mané muna muni jëf bi selul non la mel mané jëf bi selul non la mel ñena jëf ju selul non la mel ngeen bal ma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu sayir bi wax neena jëf bu selul fu ser buñu tassare dong la ngeen bal ma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronte sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun wal amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim modepok ay al quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonent ni annasu kulluhum hulka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jefe seen xam xam mun borom xam xam yi jefe seen xam xam pert nañu muni bam dess ña selal borom xam xam yépp pert nañu doom adama yépp pert nañu bam dess borom xam xam ya ña muni waaw muni borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ muna muni ñomit pert nañ ñi dir way muna bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja muni doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gestu rek barasté ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep pert nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé ak jaxé motax yonnentu sallallahu alaihi wasallam sax waxna ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamb ko sop ndax jaxé gum jaxé rek sekere selal muna amuni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jamb yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet kimi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib baangi taxaw diko xol rek
jiji di fete ba dangaram jeex meunatu la fete sufi bi dal di doga japp jiji genné ko tek fe tayle bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor wal ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla anqawdi irham jami alwara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batine gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way buy julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga bat bobu xam en tant que nitu yalla bat bobu neena bat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois meunatuma julli guddi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong dani mo ngistal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanku xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci lendem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alaihi wasallam neena ngistal geuna neubul lolu ngistal mo geuna neubul lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yannantam ali sallatu wasalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xame ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah mo tax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal mna muni dañuy solidarité muni solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñent wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen na mëna lijeenti
mo jakkaji dang ko da nga man at mu ni wer woni nga fayal ko facture ah ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna anil ma'ruf muy musse ngistal ak madame ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ni jappalante gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kaana ku leen bëgg défar yaal leen di fukkel nagi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madame ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax muni ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñu borom neena ñoomi dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñew ci musse bëgg lu baax ah diw de xamna neema gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna woor na mëni rek ndax dal gis na fum waxale rek bayiko fa dem fenen woor na mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënana dimbalé ci dara day dana baax suko défé madame musse bëgg lu baax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah ma ngi mom dañu bokk saret waye xamna ni siwom be nima ko gisse day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won de dana baax waw madame bëgg lu baax moy wax musse bëgg lu baax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñew netliko musse bëgg lu baax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu baax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yanuy paan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbalé won ci ab rubina de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ca lañ yam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun borom ni yoy gaay wa yati on allah wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gem ñom rek lañu top seen ndigal wa yati on allah wa rasul sun borom ni deglul ñoñu bu ëllëgé yowmal khiyam fan lay mujjé ak ñom moy ulaika yarhamuhumullah inna allah hasisun akim yowmal khiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu neet luma def kenn duko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon musse nafiq ak madam nafiq musse ngistal ak madam ngistal musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse beug lu bax ak madam beug lu bax ni lañuy dimbalante alquran dina ko misal alquran dina ko misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko walisé de dañuy ko walisé dañuy ko walisé waye soxna so xamni sa borom kër yalla da ko wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit
te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma WhatsApp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy batare du luñuy filmer su ko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédé du ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekkenté ni ci ngenté la ci ciet gëla ci taccu leen mourir la bu musé ngistal di batare mo koy filmer senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamne day yak xol borom la qadar lahu wala saman la qadar lahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettal bi tomb bu ma juumul ko defé kon xamna rek ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala wa jere ngeen jef jassakum la khairi jassa ñi ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun emission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtulay katan al ni yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom yalna yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala yalna yalla samal nu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma bindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

La gente mal, quoi. Mbaa nga bëgg ko dayal mbëggeel bu sincère, mbaa nga di ko jox addiye foo toll. Ñett yi ci la wëlliw di xettale ku muy xettali ku ne, ci la wëlliw bi di texeele ku muy texeel ku ne. Misaal naa ko ba tay ni wëlliw lu mu tàng-tàng, lu mu am daraja ci yàlla, ñaara ko jaaxal. Mu wëlliw ñaara ko jaaxal. Mooy wëlliw lu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ku ko tooñut. Moom wëlliw. Lu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ku ko tooñut. Lu mën a alak, alak, mënta alak ku ko tooñut. Moom wëlliw. Waaye gis nga wëlliw, lu mu am daraja, lu mu am maqaama, mënta jariñ ku ko gëmut. Mënulaa jariñ dara boo ko gëmut. Dara mënu la koo jariñ moom wëlliw. Dara, dara, dara, dara. Bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu. Ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jëriñ. Ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam. Yonant dara jaa ngi yem ci yonant. Yonant bëgg na koo jëriñ, bëgg na koo texeel, waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jëriñu ci nitu yàlla difagu ko, yàlla ni ko kii mënoo koo jëriñ nag ak loo ko bëgg bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi. Mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayab sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere. Kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Kon wëlliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara. Li feeg gëmoo ko, li feeg wóoluwoo ko, li feeg liggéeyloo ko, li feeg li feeg li feeg. Moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ. Alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsanu ajran wastaghfiru allah inna allah ghafurur rahim. Mangi suratul musammil. Mbaram neena perte nga amul, perte nga amul, perte nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxloxi, di loxloxi bané ci luqat lu am njariñ ni yàlla am. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu. Yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk. Tajiduhu. Waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi, di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo. Su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy, dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji. Kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi. Suñ borom ni ki dugal loxoom ci poosam di luxluxi ba ni ci luqat lu am njariñ ni yàlla am. Waa da ngaa gis yàlla fu yàlla ne jamono bi nga naan yàlla am ana yàlla okay. Mooy ki nga yaakaar ni moo représente yàlla ci kaw suuf te mooy jaamam bi ab jaamam. Boo yaakaar ci ni loo ko jox mu joxal la ko yàlla nga ni ko am mooy mu gees ni yàlla am. Suñ borom nee na tajidu, tajidu indallahi du sànku mukk booy ñëw di ko fa fekk. Mu ne te waxuwa loolu xayran ay waay aka baax waax sama ajran mu nu yool baax rëy. Gis nga yoolub yoolub yoolub lu baax loolu nga def. Suñ borom a ngi yéem yool bi ci ab bariwaay ba tax mu ni waax sama ajran. Mu ni dana doy, mu ni déedéet boo noppee ci loolu nag ginnaaw bi nga yëkkatee sa alal gis koo xam ne nii yaakaar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yàlla nga ne ko am joxal ma yàlla. Nee na ginnaaw bi nga ko joxee mu joxal la yàlla ba noppi nag léegi wastaghfirullaha acca foo toll del wax yàlla baal na. Ki nga ko jox naan yàlla baalal diw, yàlla baal ma, yàlla baalal diw, yàlla baal ma, yàlla baal, bu yàggee yàlla baal la. Wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim. Ku weddi laaj ko Seydina Ousmane, Seydina Ousmane aaye bii da koo dund mooy yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa sumb ab sumb bu jëm ci yàlla.
ñu sumbé sumbu bi ñu way am ma defal la ci sayyidina usman gëstu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alayhi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ mënuko muñ muñuko muhammad sallallahu alayhi wasallam waxuma la usman jelleenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolum usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolou usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggéeyal ab serignum nangul ab serignum ci la usman jëlé loli ci la usman amé daraaje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu jëm safara usman joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu baajal usman amé wuko ci mëna wor de amé wuko ci mëna julli de ñu ko amé ci liggéeyal serignum serignum bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mangi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha Allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymet paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg mi keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mu wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom ne ko sali kay saxan mi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar muni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem tagalel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkati yu bax yi defkati lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek
lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay sét ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla me di leen ko jox lol nak rafet ndortu dong nga ci mëna am moy diiw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilal la jëm cheikh abou hassan sassali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radi Allah anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regeulul yalla yi waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxé ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ko def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba nena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi pour fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la dolli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mo rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji de wa salihin ak gañu baxña waqdimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon renduma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox ni yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk buni gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nanga sakku sen ñaan nanga sakku sen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak nangay sakku sen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu nangay sakku sen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow
gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo toll del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xegn nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuti jox nit da nga def wa wutur la koy def ba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé man na am awamuy nan tudina turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni tur wo ko ko nan taxé wané bi mu data nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neen radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf dil bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf dil bustami dal di raxasu di lek wax xarit waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu agn muniko neeku dama wor niko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy abou yusuf dil bustami na waw way man dama wor man duma dag sama kool mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf dil bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla bal la muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xami taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafi la la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu
ci ñom fo tollu señ touba neena bo lay def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoy fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay dolli ko ak njub sa bo xeye da ngay dolli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day dolli ak njub de day dolli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mune nga len di magal sakemtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko de magale nonu ak worma joju dañ lay bindal tuyaabay ku wormal yalla motax seigne touba ni wa innamā ijlālu 'ālimin 'amil ijlālu rabbil 'arsi fī mā qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko néna mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu defe xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la té yalla sam ci ar ko té may ko wër ñu mësu di bok di agn may dagg ci ñam bi diko tégal mu bañ keur bu ma daggé diko tégal mu bañ ñu mësa way bayil li ngay def mané ko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di ñu kon nak nopi na ci mu ka señ touba mako digal bi señ touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal Seigne Touba lay def ni Seigne Bass xel ko mu ni ngay wor mal worom xam xam yi so ko defé mel nga ni ko wor mal borom aras nga ngi ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegge sen aajo nga sol saw dal dox ta lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yegi boko yegi ak boko yegu kon rawati na budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top to xamul fu ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salih mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelu rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bok baye ngeen yaakar ni baye deret ko taxari wax xamna ni ño bok baye deret
waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salih da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak daraje bopam ak lim liggeyal bok waxuma lol mom mom mo ruuj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wuma bay te roj na ba nopi muni ay la yewen de do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé bëtu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone de kuka xamone de da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet bëtu fankat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ca yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul ma lamba wala bo gis na lamba sax kay ndax sa affaire kay lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire kay lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj nit bal ba motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xitmal guddi ak becc waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba ben bis donu bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne bay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baysam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baysam ben bis mam cheikh dalena wolu ñew dem len bayali ma sama tole
Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu bayyi tool ya bañu bayé ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi ne nañ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ne ci ron guuy ga wala kulli hal comme señ Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew ñu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay jundi liggeel leen benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mané gañu ñu nak lan la señ tuba di jundi gañu ñu la tambalé ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoñu la señ tuba di jundi ci xokal bu kaaw naan tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xéñel na bëpp jaam bo xamné nam mëna jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nekk ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo dole xitma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg ba tay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radi Allahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci khamsatu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radi Allahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndekata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko seigne mi dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadi mo abo yisi dal di salat mu bom mom ni bi kerem lolou ci yor yor la ca takusan la teyer ba faat tayer bi kérok bamu gané adina ba bimu faatu musta defal yalla lu yalla gëreum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abou yassid el bustami abou yassid el bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wo len abo yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def liñu tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yassid fi mu nek ak fi waji nek ci bamélam abo yassid dal di tew malaaka yi ni ko kiré dañ ko laaj koy sa borom muni abo yassid dal di tin ba xam bim ximiliko mom abo yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol kulako garal ci yor yor
bo yi ci dan ni tek xalam dem ca kako garalon yere ba bi bo yi ci ne tek sun borom ni ko ah mba da wax deug di bo yi ci ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuko ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam bo yi xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waaji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane ji ma geureum abou yi sidil bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobba aljana ci biir ngeur maane abou yi sid ci la yalla deug jéggal waaji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu ñu xani yalla da leen di wax ni d'accord ku jéggulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de mo gisé walu yu bari amna fo xani buñu fa aggé ci ab lim ñu jéggulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jéggulul kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wéssu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal di dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ tubani waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal xiyam nak fi khidmati ba yowmal xiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis penc dedet fi lako faggo doga dem fi lako faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dedet ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yekati seenu ñak dima jox jéggal leen yalla ñi nga xamne dañoo def ak man mu baye a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jim doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimin abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañu doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yermane ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yannabi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma
fexé ba doomi julit ni mais di len yar di len jangal di len orienté te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxat xeulek yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal xiyam ku wéddi laj ko maam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayr ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax nga ni nit ñi ay waji le lu bax ak ni ay waji le ku bax ak ni muni nit ñako deg ba gëm la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaabu gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaabu xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana simi sa ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jotté bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukk sa ñaari beuti wom rek sa benn sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom mintipilé nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kene du len jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du ko du ko bax waye ba ku len maye tax rek li ci poosi ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug pere mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamako la conférence ma conférence bi jeex dina ñima ci jox addi wala ñi tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assan ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout señ yaram mbay waxa bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poche mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul ndariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaw na fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisee ci man and leen ak man bu ngeen gisee ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax
may doomi diw ñu daal di réñu ci seen biir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demul duggu aljana alquran bi ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa um atadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju duggu fu ken xamul waju duggu fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo mi jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yashalukum ajran ñoon budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alisin amnu wa kanu yataqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la min way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisé waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm nu lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé ba nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekkur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajna ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga deg nit
ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fo fiyetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la wa lutax du ngeen ko gëm way yi mu ci sax nak waxum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene ngi jakarlo ak mom waxum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demul duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wone waju bax ñi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek naan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxéti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne mune yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawm ya'lamuna bima khafara li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé légui man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom maam cheikh rahim fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh rahim fall danako kal maam cheikh rahim fall da dan wax nan gor japp ci gor goor japp ci goor japp ci yalla deggal hadith yaron ta sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron ta sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek manam kun ma allah fexela am yalla taq yalla
xéñ yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msoo boole nan ba boole tour kun ma allahi ni ah daraja joju yombul de lolu mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolu nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mëno ko kon fa kun ma aman kana ma allahi setal ko am yalla nga and ak

فكن مع من كان مع الله من واليه من suma fekke ko am yalla ma and ak mom lumay jariñ muné fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibé seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xamni mom santu seigne touba lañ sante buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante santuy dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ santu won santuy seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wër la ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekul ni fanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep ni toll ba legi do khabd boy julli do xam wa lutax dal dima ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër ci saddu muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel bokutum nak hadith bima gis te sotup cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina laki moko bindu defena imam al-khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadrama khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santu yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa boss ba mujj sama xol defaro ki wax lolu

yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wutek sunna yow yow xalaat nga lolou yow lu wutek sunna su yentu yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh mamadou djum adagani ci ginaawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci ginaawam la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci ginaawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégee señ touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la usman ko netti wala hadith buñ ne la abou bakkar ko netti wala ali wala omar boba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel man na nangu ni Cheikh Issa Dienne da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci gennaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñom xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye dan seddulu Cheikh Issa Dienne di julli di seddulu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddulu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddulu cheikh moudou moustapha mbaki di julli di seddulu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddulu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di daka xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dak di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddul mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woor na ma ni seigne touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li mo wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont jam baye samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj ko ko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xunoon jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xunoon ba nopi doga ruko biñu noppé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li de xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako mi def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju
seigne modou na ñëmal fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind touti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxé man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamné fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen birébu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am jariñ rek tax lolu may motax rek luma tabji rek dina gorgorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabjena def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yeg nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax minute ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy seigne modou mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul daniko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tudul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam ndax mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci yeen ñaan yalla natto bi wayef te musul ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi li magal cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxnako loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mirou mustapha mbay sama ma yewen ma jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoñu ñep ñu ci bari musuma tok ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de seigne touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol dong nga taw ma gis len kon seigne touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam dong lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama
kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñu ngi koy gëreem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ni mbir mi amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoom ñu ko wax jëri jëf mbay yaa jissakallahu khairu jissa jissakallahu khairu jissa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal lan ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi ko ko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jissakumullahu khairu jissa ñi nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagandi fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokel ci comme ni ñi ndokelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi bis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarélu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaani sa borom yi tayli bay Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jeufuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp dama jema gor gorlu rek tek ko ci nak sama beug Serigne Touba ak woluko and ak yaqin wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ne limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonantu sallallahu alaihi wasallam
japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amul mom yonent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonent bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutam mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kalni ñal doli sutura te jéggal ñu te def ñu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalna ma yalla defal bis bumay genn adina na gennale adina tawhid ju and ak seigne beug seigne touba ju amul fum yam ndax seigne touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xesse am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sa borom ya rab gennaw sama fan yalna gudd waye ma ngi lay ñaan bis bumay genn adina na gennale adina tawhid ju and ak beug seigne touba ju amul fum yam ko ko deg nak mako ñaan la yalla wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

da am lu ñu tuddé taqi taqi taqi ñi nga xamné ay si'a lañ xamnañ li ma wax si'a yoné yi xamnañ li taqi moy fen fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joge diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafist mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu ñu dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi buntu de ci lolu buntu de ci lolu ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek buntu de ci lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba da ko moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane amnako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonentou defay enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muni dañ ma complot ba yalla wacce ab aya xamal ko niko mbir mi day meme bu fekke complot la ci sen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mu bu fekke ni complot yit kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci sen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni gracel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakarang fi di la xaar yen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu sann al mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa yakun mubin lutte bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma compolo compolo la oudu compolo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dané a ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñort ni dal mbir mi dal du lu am te bayion def ligeyam nak te bayion def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek
par lo rek par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba paré sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jëkërëm juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni ëmb na jëkërëm juru ëmb ba jëkërëm ëmbaluko muna muni laaj leen ko ñenti sédé mom mi wax lool nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñin wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun ab say say la ñene ñi mel ni ñi melni sañ wax yu melni mu ne ay say say lañu sañ wax yu melni xol doomi jambur ba ya nga ni ko sa bay juru la mu ne say say su melni dal mu na mu ne ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko parparlo parlo amul njariñ parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop nga ni ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kèn dula door juroom ñett fukki ku dédé da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rubb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lulu seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tolanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuma yi direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wutek waxi borom xam xam yi ku ci melni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la Sayyidina Imam Malik rotal ci mu watta ak ku ci melni Albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fimu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko Omar ki sa dereta te baba Omar mo nek president la republique de Omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko Omar ki sa dereta Omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa doomako jull
mu ne ko sama dom num ko juré sama dom jan mu ni diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la mu ne ko diw sangam mu ne ko diw amagul soxna di mu ne ah dama sif dama violé Omar ni ngani lan mu ni waaw dama violé sa doma xam nga li ñi tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo dé jang fiqh al islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam dérèt yo xamni ay way xam dérèt yo xamni ci l'islam bu fekkonté ni ñaari jigen dañu dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni dérèt ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dalañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ayat test ADN mani sayna omar radhiyallahu bi xalé bu jigen bi ñëw wacc xalé ndom soosu niko ki sa derata neewul ndaw si demal indi ñent sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñent sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñent sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mëna bay mana neexul ba neexul waye mana baba nit ñi rusu naño fen jomb naño jëfëndiko taqi muniko bay muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylula waye dorlu na la temer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko jurom ñet fuk yar ak jurom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bam jurom ñet fuk yar ak jurom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko Sayyidina Omar duma lu ko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédé day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wanani li nga tumalata deug la yow mi tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wanani liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir ku ñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko ku ñu offenser kek ku ñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi
garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou job mi dewon perte na njabotam perte nañu ak liñu dac ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbéddi mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak toj ak lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko noppi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit dafi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga tak ko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suni ma ay le yewen neexut ba neexut waye la mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ak ak kurus muro sa sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow muno tok bal yalla indi wursak mu fekk ci la wa man taqillaa yajluhu makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dal di ñaani say xarit ak ñu roofu marakis yu rapak ñu roofu mbu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay ah non de japp naani liggéey ko gën japp naani liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam dina len nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk li jënt ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis don te lay leg mu am ay inconvénients waye quand même monu tané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togo mén mbam wenn togu men mbam mom kay da ngay war lay cité
wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jo julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakani domi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki mëna dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit mëna dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit mëna dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi kuloko wax nakhna la senegal amna borom yag nako wax kuloko wax nakhna la senegal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi senegal yi wallahi kéro ngay doga xam magi senegal kéro ngay doga xam magi senegal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar daño wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal ni digënté ñaar ñi ak isenté ah yéna lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yomb na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bula ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti li nañu mané Cheikh Abdoullah Mbacké dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci Abdoullah bako génné niko abal ma sama kër waya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ni lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fela la koy bal dem Cheikh Abdoullah daal ni ko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lool lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte
nga wo ko telephone mbamu wala telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna ay bi wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustapha mbay sam woyé bu ko enregistrer mustapha mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko enregistrer wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pir def safane ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bula nit wo telephone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji don installer sama telephone bi mané yow dal mu na muni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu enregistrer ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci biir neeg bi mom lay wax ci mbedd ma kum neex enregistrer ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci biir sal bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko enregistrer ya xam bu yowmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alcorane wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

na de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamne ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokkel muni bayilin ma man xexuma won ngir l'islam de an innal ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatu munawwara mom la doon defandar rek ba ken duko nat mom ko lo rek la doon defandar waye defandaruma l'islam de ñu ni la ilah bi nga xamé né nañ wal bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xane mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wala di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara du xofa luddul c'est vrai rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xane non la Ousmane def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara du xofa luddul rek ben jeego mu jef jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatu munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fek bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bok ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokam biñ ko blessé mu daanu ay bokam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandar diine imam lan man l'islam la doon defandar ñun ka ko yon yon ci yalla muhammad nga andalon di xex mu ni ah man l'islam la doon defandar bi mu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis ku def aljina xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi diko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi de dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeti ko mu dem safara nas billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disewuko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna omar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det omar kullun muyassiru lima qulqala jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamé ni dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wow rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa ushamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئه ابقاه مكملا له عديه مباركا مصححا فالحا او كما قال رضي الله تعالى عنه من موم شيخ
muhammad lam jib adagani.

bi señ touba bindé batou salih salih a jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way mu ni mom señ mohammed lam dim adagani mu ni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbaki mu dundu te am wir nañ ñaan yalla bayyi ko fi mu ni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'ala ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borom niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewendal samay mbir man na ci djublu gën gi mbi def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukammil amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisee ulama wa tasawuf werante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi daanañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett rëdd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih mom li muy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yowmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoka jog ni seigne salih wama defar
koku rek doyna na mosa seigne salih touré bu thiass wallahi doyna cheikh salih mbake na mosa yowmal khiyam seigne salih touré bu thiass men mom rek doyna cheikh salih mbake na mosa doyna ko référence dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mudu jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fumu jëm lool day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñinga xamni dañuy tuddu wo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxass ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am baykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké ma netti yeen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienou baat bu nuppi faté ko ci baat bi seigne salih mbacké bimu seené cien gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu sukké bëkk ko jox loxo cheikh salih mbacké dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari a motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari a motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbacké bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bu nuppi di defare lola taxone bim ñewé mune jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbacké way mané señ salih touré bu thiass li cheikh salih mbacké def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone señ touba ku ci am lopp lola daraja mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitab sunna ihdina as-sirata al-mustaqim al-istiqama gisuma luko geureuy istiqama mbolam daraja yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbacké def nako ci cheikh salih touré bu thiass istiqama sun serigne salih touré bu thiass budé istiqama rek ci mom la yam te daraja yep fa yalla daraja ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la seigne touba defoon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salihu ma defarit man da koy weddi duma nangude seigne salihu mom ñu defar ñepp ñing ci istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nekk ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne salihu rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay menum seigne touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamni duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam way du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham baytin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal
mo koy don fekke ni bay bi bayina fi ay talibé donte mom xamul lum réré bi xamul dara ci yalla amul jenn wilayatu amul dara ci yalla waye teew rek talibé fi bay bi bayi adde ja ñu dajalé mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi bay bi bay lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bayu ru bi lepp lay don mbotum bayu ru bi bu ko def bu la yalla defulul tawfik nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi gerat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu len donu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu dox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu dox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax Seigne Touba djublu ci do seddi dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seddi dedet mu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi dara di dedet manam seuti dara dedet seuti ro la ci djublu moy domi ro yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ro joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi lol de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan sunu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbake radi Allah ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na
wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñeñu señ touba dafa wolu señ amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko juxumala ko ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man señ touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxati serigne alsan jaxati momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalalé bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba wacc jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina ñu toll ci fukki at ak ñett 300 bo balon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli serigne saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindedi yobbu fa ben borom xam xam buñu wax muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu seigne touba gi ak njabotu seigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak seigne bakki medina dafa nek ab dir wajurum wi daldi fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk bu ñu wax aynul mahdi ñu xamé ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soso nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor sasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit sow amit sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké ni maîtriser won juhraf nga xamné bu togon fi dila wax amérique ni mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbéddi ya bu la doon wax france ni mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki réew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañuy mel bi nga xamné wa juramu jigen andil nako amit sow momule serigne amit sow mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni serigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam dina biñu defé ci ñom liñu def ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni
tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundak faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci luddul ñi laxas ño xamni gennu ñu Sénégal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu Sénégal de té ñu upp ñepp xam xam njabotuk Seigne Touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joggé ca université ya gëna kawé dañuy ñëw ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi Seigne Touba musta def luñ nan luñ nan acham mara de tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi Seigne Touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi Seigne Touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax Seigne Touba mo ne suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow suñ borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ ساليو مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako
walil mursid bobule ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jit mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salium mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara tax ko djuglul djeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudou fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbacke rawatina ba am ngeureumam ci abdou khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga da nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu anaba laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lo lal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waje de neena waje deug deug moy ko xamni lo tek sa loxoni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waya ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lo lañ lay laaj yow amul kenn ko ma wax ni ya ko djubal xana adde djul la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gaswal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yow sa baye lim def lepp jeffi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek dañuy nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena asaway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysa al insan ila ma sha la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagage yow ngay dajale say bagage fofu ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam
ni len dem len ca toli furwiya na ngeen man watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li buut bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit bo wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuus ak bu fuusut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay boole xob yeek yu fuus yeek yu bax yep wit rek duggal ci yob ah kenn ko ne ba nga inde sa saaku bour bi dal len di boole tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jeexé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu reere ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekke won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekke won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm Yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir Yalla ji nga jëf ngir Yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju Yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu lepp mu selal ko ngir Yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam Serigne Saliou ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñëwé adina xara bañ né owé dañ ni térit melni ñu térit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek walbatiku wuñ wëññiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañ fi joggé dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër bu dul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muy loolu tax ñoom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nangam nupp def la ko te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken mun ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genne ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak maandu fekke wuko ak maandu fekke wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mën ta am muni ba tay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar am nak alul muttaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tontu la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom
da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yam ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax liyabluukum ayyukum ahsanu amala huwa al asmul ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind de dama leena beugé liñu tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama téré bu yowmal khiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama téré nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind de waye bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ñi ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar dana tok ba yag rek mu set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsanu amalan leblukum ayyukum ahsanu amalan damay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaqi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmani nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba bul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti saratul muhammadi bu nane señ Touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yonentu ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defara dox nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soufel sunu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wu loolu yow daal li la yalla sant man nga ci ané waye bum la téen négocier ak sa ñaari wajur dé ndax alcorane né wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla lo gal ci saw loox ak say wajur nang ko wara respecté donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxul ko fenn dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw
ci yar leen ci jubanti leen waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla ñima tim xamna ni khutba bobu may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ab conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu ndey sama doom ngi ni cheikh saliou mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxé dé wallahi mune ha mune ma wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax ma yu bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc ci kër diiw bu ngeen démé laccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñako walé mu ñew fekk ma ci seratu albi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraise ma dañu ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw manako dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbacke muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbacke man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbacke nangul mako bonu ma door la wax muni man nangul na la manako sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw manako serigne saliou mbacke bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw manako sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbacke lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko ni ko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwel sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne saliou mbacke da nga wara gor gor lu ci sagal seigne saliou mbacke say wajur nañ xam sa njub nañ xam sa beggel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeyel nangulena sofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi se bi wajuram di dund ñima wuta yëngal dara da nek ci sofam rek te ñun ñepp moy suñu reference seigne saliou mbacke mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbacke ni mako xamé bari na ko jaar xel comme te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digënté ak mom ci ay xew xew waye nak jëru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbacke wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaaw yi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbacke nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fek yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne saliou mbacke non la melon cheikh saliou mbacke wallahi non la melon xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana
jëfëm yépp nag noonu la, loo ci laal rek noonu la mel, loo ci laal rek noonu la mel. Waaye ànd ak loolu buy jaamu yàlla da nga naan kii moom xanaa amul soxla ci dara lul yàlla rek, wax bul rabbaka ata yatikal yaqin rek. Mu wuutu sañ Touba ci saaxir, wuutu ko ci baatin, donn ko ci xaside yi nag. Xaside yi moom da ko cee donn lool lool lool lool, wut ñoo xam ni nii ñoo koy jàng, wutal leen lim bu ñuy jàng. Gis ngeen ko sax bi muy doog a toog jàng xaside googu di rabbi bi maasru an asqana qad fajaha, noonu mu nga xam ni xaside gi boo seetee waa juróom ci boppam moo ci jëkk a jaar. Ndax sëñ Touba bi mu nekkee daarul mannaan te Touba bi yebal fa mbaaxaan, mu ñëw di wisit si kër ga, kenn ku ne xam na ni neeñu bi nga xamante ni nii Touba boobu le mbaaxaan jubsi na béréb ba, am na benn naar bu ñu wax Mohamed Ibn Ali Al Yanqoubi, moom la sëñ Touba woo ni ko ndax mokkal nga xaside gi ñu wax ya rahmaanu ya rahim, mu ni waaw, mu ni ko jàng ko. Mu ngi tàmbalee ci rabbi bi ma yasraul asana qad fajaha bi jaay afdali man laa qad lajaha ila axirihi. Bi mu ko jàngee mu ni ko jàmm rek kay xew. Cheikh Saliou Mbake keroog bi mu jëkkee nekk al xalifatul muridiya, keroog xaside googu la jëkk a jàng, ñaane ko yàlla defal ko barke, defal ko mucci, defal ko tiraanga, defal ko njiit lu sedd te barke. Wallahi yàlla def na ko ca mboolem lu sëñ Touba di ñaan ci biir xaside googu rek, yàlla def na ko ci biir xalifatu xilaaf ak Cheikh Saliou Mbake. Kon daal sëñ Moudou waxtaan yi wax dëgg ma ko toppee du jeex, bari na, waaye ñu yamale foofu waxtaan yi. Dama xamul nag ndax am na ñu bëgg a participer wala déet, bu fekkee ni am na te ñu mën a ubbi téléphone yi baax na, bu fekkee ni amul nag ñu tàggoo rek ba beneen yoon. Di leen sant, di leen gërëm, di ndokkeeli tamit nag mboolem ñi nga xam ni ñoo nekk ci diaspora bi, te yàlla dogal ñuy nit ñu baax a baax a baax ci at mi nga xam ni mooy atum tubaab bi jeex. Ñu koy waaj a génn nii dëgg-dëgg du ma deñ di leen ndokkeel jamono bu nekk, waaye rawatina nag ci buñ tollee ci ay fin de année ñu delooti ndokkeel leen ci niñ leen ko ndokkale woon ci atum jullit ña. Moo di seen jëf ak seenu mbaax ak seenu topp émission bi ànd ko ñun di ak ñaan, ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax. Ñu waxoon benn journaliste defe naa bu dul ajjuma di alxemis ni ma fin de année bi lu la ci gën a neex, ma ne ko li ma ci gën a neex daal ku ñuy wax Ahmadou Bass moo ma ko waxoon. Ma ne ah, ma ne waaw. Ma ne ko magaluk suñ Mor Diarra Mbacke ga radiallahu anhu, dama def ma doon defal Mamor xam si diine benn conférence. Donc bi ma defee conférence ba noppi nag moom mu war a topp ci man waxtaane jaar-jaari suñ Mor Diarra. Bi mu ñëwee daf ma ne jàpp loxo ni ma yaa ngi fi bëgg sëñ Touba rek. keroog damaa bég ba song sama poche, waaye yàlla dogalu ma fekk ca lu bari, ñaar téeméer laa ci fekk, ma sànni ko ko jox ko ko hadiya. Ma ne ko looloy li ma gën a neex moom ci at mi ci luñ ma wax, yaa ngi fi gën a bëgg sëñ Touba. Ma ne ku ñu wax Ahmadou Bass moo ma ko waxoon. Mu ne ma léegi nag lu la gën a naqari ci at mi, ma ne ko jàpp gi ñu jàpp Sëriñ Daara ba Khadim Gueye, loolu mooy li ma gën a naqari ci at mi moom, loolu ma gën a naqari ci at mi. Kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax, ñu ngi nuyu ku ci mel ni Mohamed Diallo, xam ngeen ko, di wëlle réew Daara ji di suñu xarit, ndokkeel nañ ko di ko ñaanal yàlla jàmbaar. Di nuyu tamit ku ci mel ni Sëriñ Khoular Kase, xam ngeen ni Khoular wala fu koy wax, waaye Seydina Khoudar lañ ko tuddee, naam Seydina Khadir lañ ko tuddee. Xam ngeen dafa am beneen waaye bu ñu wax Khoudar bokkut ak Khadir mi nga xam ne mooy Sëriñu Moussa ba alayhi salaatu wa salaam. Khadir mooy Sëriñu Moussa ba, moom lañ tuddee Khoular Kase moomu le. Ñu ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel. Moom tamit fan yi lañu woo di feeñal mbigam ak bëggam ak émission bi ni mu koy toppee ak njariñ yi mu ko jural muy manifesté wu. Loolu tamit ñu ngi ko ci sant bu baax, di ko ci gërëm ak taxawaayam. Di nuyu tamit ku ci mel ni Sëriñ Moussa Doumbouya, gën nañ koo dégg. Sëriñ Mame Thierno Ndiaye mu ngi fële ca Espagne, waaye defe naa jamono mi ngi Sénégal, ñëwoon na fi ci Daara ji ndeysaan. Am na sax ay appareleur maanaam ay kii baafal yu ndaw yi ñuy def ci juma yu jëndoon ñeent andil ko juma ji ñuy tabax ci Daara ji. Ñu ngi ko ci ndokkeel, di ko ci gërëm. Mooy ki nga xam ne sa at mu ne buy ñëw dana indaaleel Daara ji kafe, ñu ngi ko ci ndokkeel
diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na senegal barki dem rek ñono fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalle bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalle bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi senegal ñewugu ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi senegal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci amerique soxna mam bousse nias mi ngi fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ke gey suñu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok seigne siakh mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ñu leg leg émission bi rek day tolak mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkel bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ko ci melni serigne hadi diouf nek fi ci suñu wet fi le kërëm nek waye ma nga fele ci amerique waye kërëm ma ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit seigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndeysan ren bim ñibisé sénégal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit faté wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek feulé ci côte d'ivoire mom tamit ndeysan di nit ku baax kërëm ma ngi fi ci mbacké waye ma nga feulé ci côte d'ivoire ñawlu ay yéeru yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéré da rafet bu ma rus ko sal yalla xamna ko wa am bassay yuriss yoyal da fa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazaka Allah khair jissah yalla la yalla fay te def ko ci sa téré jëf ci melni serigne cheikh jonne ma nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ngay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gërem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek di ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa baye amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxone mani man dana samp daara alquran ligeyel ci seigne touba jangale fa alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba adli ijaba fi sanida

kula ni man sopna muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xole loxo basin ci lam ab lam mu tak ko sopo yent yalla muhammad boko sopon do tak lam bi bone dama top dama sop muhammad bonu tak ñaari jaaro xaliss dama jene le or de ñaari jaaro xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñu ci tak ak jaaro sopo muhammad ndax boko sopon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon sopo muhammad boko sopon top ko boko sopon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga bëgg mbeugël gi budé dëgg dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekké ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni sopo ko boko topé rek xamal ni sop nga ko ndax wa man yuti ar rasul fa khat ata allah boko soppé rek top ko té moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh oud bamba mi soppone yentu yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad daan solo non la seigne touba daan solo ndax da soppu yentu yalla muhammad bonu fi top ko bonu fi top ko abdullah ibn umar fa beggone yentu bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yentu bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gelem gi mënu dakk gelem gi mu jog bi gelem gi ne beurep daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gelemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gelem mu yesul fofa daldi dakk gelem gi ni beurep daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la muni ni lako muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sop muhammad kunu fi ne dajje ak bopum neen sopo muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sop muhammad waye xessal ba melni tubab sopo muhammad waxuma nak ko xess rek sopo muhammad ah kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sop yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexu la té muhammad bimu fi daatan joggé neena la bu féké ni sop nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sop muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sop gañ sopon muhammad den ci ñom fala yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qalaala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qalaa innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika sopo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de muni yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma beug man yont yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci
daf may bëgg bama gënal ko jëmam ji a jëmam ji doong mu ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mu ni dedet daf may bëgg man yoon ci yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mu ne way wessuna lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngëm yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngëm rek baxagul baxagul ngay deg walaf njaay di lebu nan sama bop ma la gënal bëgg bañ na la muhammad bañ na lolu sama bop ma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhi bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangou ngeumum loolu ni daf ma beug beug beug beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg naal ba yaama gënal nit ñepp waye sa bop nak moom gënal lo mako nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxon yonnentou sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam niko Omar muna muniko kon yalla nangugul sa ngëm bala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lu ngëmul muniko ah ginnaw nak fofu la aju kon legui yama gënal sa bop nak wax deug yalla yama gënal sa bop motax mu ne ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu umar fa innahu al'ana ay bi mana yow umar sa ngëm matagut umar ne ko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legui dal yama gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam ne ko waw kay al'an ngëma ngi doga mat al'an sa ngeuma ngi doga mat Omar ibn Khattab la yunus sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeuma ngi doga mat motax bala sa ngeuma mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sakk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonante bi ali salatu wasalam fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mo ne ki nga xamni bëgg ko farata la wa salli da'ban alla man ubuhu furida julil te selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu min doon waxtana ay jikko barki dembu bëgg ko farata la
bëgg ko farata la de yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwahuma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess match nga ko lol la yonent sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekk ni ngeum yalla man te fess la muna muni match nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil mune sala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mune mom seigne touba radhiyallahu muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mune amna xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yont yalla muhammad muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna tar tar ba moy yentu yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak op taram ci adina moy sopp yentu yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yentu yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geej yi wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam lasil bahrain moy borom geejuk sariha waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni marakh cheikh ahmed bambani ko dahani ila mathi nabi hubbu satihi dahani ila mathi nabi hubbu satihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad munia muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko wa kon lan mo la taxasot khalima jamb da ngir tag yent yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bur won yonent rek dako beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donantone yalla gis nga ulama wu tasawuf buni misal ci mbeugel xam nga ci tuwab yi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté Abu Bakar ak Sayyidina Umar radiyallahu anhuma Umar bima tuddon legi luma tassu dañ wax ni
Abu Bakar yuhibbu Muhammad Nabiyullahi alayhi salatu wasalam wa Umar yuhibbu Nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wasalam kon Abu Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne Touba xani motax mu bëgg Muhammad loolu la ko bëgge moy jëmmé Muhammad la bëgg mom Abu Bakar même bu nekkul yonent bëgg nako rek daani ila matina bi ubusatihi neena bo gisee man seigne Touba lima poussé ci ma sot khalima jamba da sos da neena du garal bëgg yonent yalla Muhammad jëmmé ji la bëgg min Abu Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullah Abu Bakar da bëgg Muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye Omar yuhibbu nabiyullah Muhammad Omar mom da bëgg yonent yalla bi Muhammad nga xani kon bu fekkon tani Muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu Omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon Omar man nako bañu bëgg Abu Bakar nak même bu yonent bu Muhammad Muhammad nekkul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekkul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñu ni ko Muhammad alayhi salatu wassalam mo nga bëgg moy kan ñu ni Muhammadun khayru man yamsi ala qadami Muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna mun khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun Muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena Muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu Muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bul gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muni lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ni ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala an mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yalla muhammad farna ci man beug dom beugatuma dom farna ci man beug soxna farna ci man beug njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw
motax mu tek ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sam jimi bop sama deret ji man Seigne Touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yontu yalla Muhammad fi dawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا هم المقان والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دأوله أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك في المنايم كن بقي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عين الله فرد عين الله ويوالف نعيد أي فرد وحني بتيوجا فينام بالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibé nima laaj ndax Seigne Touba bind leather bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax Seigne Touba bind leather bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko Cheikh Ibrahima Fall Seigne Touba musuko digal lu defut ben bu fekke Seigne Touba bind leather bi xana ko leather bi agul ci Cheikh Ibrahima bu yegge ci Cheikh Ibrahima kon xana Cheikh Ibrahima gëmul ni Seigne Touba ko bind ndax mom Cheikh Ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jangalagn ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu subhana ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñep liré sax da ngeen worlo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liré sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñugo bu subhana nga wor nañu mu xey baña wor Seigne Touba wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ku ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal Seigne Touba rek neena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall majsoob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibra mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam Cheikh Ibrahima Fall mom nak ni Seigne Touba bëggé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci mam Cheikh Ibrahima Fall daf ni Cheikh Ibrahima Fall di kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi Yalla la top bam sosi fi ci Yalla bëgg yegg mané ko Yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni Seigne Touba man ki may seet ngir bëgg dem ci Yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam dong lima bëgg ci Yalla dina ko am neñu Seigne Touba ni ko lolu cheikh mohamed basir net li nako ci minul bayal qadim mu ni ko Seigne Touba ni ko yow day kon mag yow ño bokk xal ño bokk pas pas ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom
xolal ma ñaar ñi légui nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xéssa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga di ma top bis ni ki tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon nga di ma top bis ni ki tay banako neena du tax Cheikh Ibrahim bama mu ne way mayit faynako kat ndax Cheikh Ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len Seigne Touba mi taxon ngeen may top banako neenu tax talibé mi bako Seigne Touba mi taxon ngeen ni ma top banako neenu du tax mukk ay talibé mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg ali sallatu wasallam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadis bo xamni abi musa moko netti muni sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku nek nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musik yo lol le mbadantan taccu len murir bu yowmal xiyam fu ñu dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal xiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlu politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def la ko lu len yalla def la lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma djéna kuma bëgg rek mak yow dem andé dem djéna sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy dëgg muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dugg djéna légui nak waxna leen bëgg muhammad te muy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé te yalla tax lolou moy bëgg muhammad motax mune man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi way and du gajjan ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu mahman ahaba al marhu mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu demé aljana it xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp dara ji upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo mu tu bu ñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ji jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek men yenen te ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparerel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ko yonentam mu ne ko al marhum aman ahaba
bëgg yàlla ak yonantam rek, mu ne ko almarhu maa man ahaba. Kon sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ma bëgg maag yow ñooy waaxu ànd dugg àjjana. Ku ma bëgg rek maag yow ñooy waaxu dugg àjjana. Léegi nag mu des kon boo waxee loolu da nga naan waaw, ki nga xam ne moom nee na Sëñ Touba la bëgg, wala Alhaji Malick, wala Cheikh Ibrahima Alkaolack yi. Waaw bëgg ñooñu mooy bëgg yonent bi, bëgg yonent bi mooy bëgg yàlla. Ku bëggul yonent bi doo bëgg yàlla. Ku bëggul Sëñ Touba, ku bëggul yonent bi doo bëgg Sëñ Touba. Koo dégg ñu ne la bañ na Sëñ Touba rek, wala bañ na Alhaji Malick, xamal ni bëggul yonent bi, bëggul suñ borom tabaraka wa taala. Ñooñu ku bëgg yàlla bëgg yonent doo leen bañ. Yàlla nu ko digal, yàlla moonu digal ni bu ngeen di ànd, ànd leen ak ñi ànd ak Muhammad. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla te mënu leen a am connexion direct ci yonte yàlla Muhammad, mu naa mu ne dem leen ci ñi nga xam ne partagé nañ connexion yonte yàlla Muhammad, ñu partagé leen. Sëñ Touba dafa connecté wu direct, Alhaji Malick connecté wu direct. Ñu partagé ñu ñun même réseau bi la, même réseau bi la. Bo bëggee Sëñ Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te muy dëgg. Waaye na fekk nag ngay roy roy Sëñ Touba, ndax Sëñ Touba lu mu wax ni bi mu waxee ni bi mu ne yaa xayra rabbi xayri mu rabbi xadra ma xalbi bil iqtida, nee na maa ngi defaroo ci roy yont yàlla Muhammad, man Sëñ Touba ci laa defaroo, roy Muhammad rek ci laa defaroo. Kon yooyu boo bëggee defaru royal Sëñ Touba rek, ginnaaw moom nga bëgg. Booy roy Sëñ Touba rek defaru, booy roy Alhaji Malick defaru. Waaye dama bëgg Muhammad bani suuy, bëgg làmb ja bani suuy, mën ta nekk. Bëgg Sëñ Touba bani suuy, bëgg làmb bani suuy, mën ta ne, mën ta ne. Bëgg Sëñ Touba bani suuy, bëgg politique bani suuy, bëgg Alhaji Malick bani suuy, bëgg mu ni mën ta ne. Yàlla ko wax maa ja'ala llahu li rajuli min qalbayni fi jaw fi. Yàlla nee na defaluma benn xol boo xam ne day bëgg Muhammad bani suuy. Ñu ne waaw, mu ni bëgg ndaw rabbin bani suuy. Yàlla nee defaluma ko kenn, ku leen ko wax da leen di nax. Yàlla nee na defaluma ko kenn. Ndox ak safara ci leen ndab. Aca jéemal ba xam kañ lay sotti. Ndox ak safara ci leen ndab. Mën ta nekk, mën ta nekk. Moom kay lenn nga ciy suuy rek, lenn nga ciy suuy rek. Waaw moom suuyal ci Muhammad mbaa nga suuy ca làmb ja mu jeex. Waaye mu sab sabina bayna saali la ilaha haula wala ilaha haula. Mënta nekk, mënta nekk. Yàlla ni bu ngeen gëmee yàlla ragal leen ko te ànd ak ñu dëggu ña, topp leen bëgg leen ngir yàlla. Ànd ak ñu bëgg ña, topp leen bëgg leen ngir yàlla. Asidiquuna yi, waaw siddiquuna yi ñoom Ababacar, ñoom Ousmane, ñoom Seyna Ali. Yonent moom dama li ne di jëlale, yonent moom daa bokk ci ay sartam mooy asidiqu al amin. Siddiquuna yi bi ñu ko waxee ñoom Aboubacar, ñoom Omar, ñoom Ousmane, ñoom Aline, ñoom Sëñ Touba, ñoom Seyd Alhaji Malick, ñoom ñoom ñoom. Lu ko waral mooy yàlla da leen a rafaatale ñu am connexion direct. Suñ borom ni ko Sëñ Touba ci masaliku jinan. Sëñ Touba da ni fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali. Sëñ Touba nee na, Sëñ Touba nee na radiyallahu anhu dafa dagante yell te jaadu. Mu naa mu ni yonent bu am connexion partagé na ko wali. Bépp yonent bu am connexion bu ne, mu naa mu ni connexion boobu partagé na ko wali wi. Fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali la wax. Ñu ne ko lu tax, mu ne li annahu warisuhu fal anbiya hujjaju rabbina ala al-khalqi iya. Mu ne li tax ma wax la ko, li tax ma wax la ko ni la wali boo gis ab yonent moo ko partagé connexion li annahu warisu. Warisuhu ñoom ñoo leen donn, li annahu warisuhu ñoo leen donn, ñoo leen wuutu ci kaw suuf.
ñun waaw ñooñu ñu wut ci kaw suuf doon leen ñum doon mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñooñu ñooñu mooy ñi nga xam ni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaju rabbina alal xalqi iya mu ne wal awliya nag hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wal yi nag ñoom buñ leen partagee seen connexion ñoom ci seen bopp nag léegi ñooy orienté nit ñi wan leen fi réseau bi jóge ñooy orienté nit ñi wan leen fi réseau bi jóge bañ mën a am kenn ku nekk ñu jox la nga mën a placer sa contour pour am courant et cetera ñoom ñooy orienté nit ñi walli wi wal awliya adilatu tas'ihi ñoom ñooy teg seen baaraam ni connexion yent yàlla muhammad bi mu doon wax ni am na réseau diggam ak boroomam mi ngi nii ma teg sama baaraam wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat noonu la bëgg walliw nekk farat walliw yàlla yi nga bëgg leen waxtu waleen noonu yàlla nee na noonu naa la waliyaasu billah nee na yow ma ci noonu la waaye dama laa déclaré guerre walliw yàlla yi suñ borom nee na soo leen noonu rek déclaré naa la guerre man aada li walliyan faqad asantu bil ard demal ca hadithul qudsi dang ko gis man aada li walliyan faqad asantuhu bil ard ku nonu sama walli rek man yalla déclaré na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu ëpp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon maa ngi dellu si waat di wax ndaw ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen topp seeni kilifa ñi ngi leen di xañ tuyaaba di rëy dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen topp seeni kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen bañ a bëgg nit yàlla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xam ni dañoo jóg di tuumaal nit yàlla yi di teg ci seenu der naka sudul noona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñàkk leen a gëm ay ca nitu yàlla yi dañoo donn yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu nu jàngee alquran ci ay alquran bi suñ borom di wax ca suratu tawba suñ borom dafa takkal yont yàlla muhammad juroomi tike juroomi martaba juroomi martaba yoyu le mom la walliw bu mat walliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay sun borom lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni koka nak min anfusikum day bok ci yeen
bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidian lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ni fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo len gënal intérêt personnel mbolam ni fi massa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalone intérêt personnel ci sahaba yim andalone muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jema waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wolof njaay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop salaam dede waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy rahufun rahufun serigne bu mat serigne bu wootu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun waye rahimun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan
serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne ci am kon serigne ci dañoo yeureumul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wolof ndjay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibure man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tibure rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggone mag mi xam ni tibure man na ray borom motax bu bokke gone gi bu tibe lepp muniko wagnil del tibu lu yam lu xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul lahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serign bi ma serign te wotu yaronte sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam lu ko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina wara
fek peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bim ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalum yalla jitt na lol ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandal ma meññu ñu wa lu xew ba dem tandal may meññu ñu ni ka dañ daan goral tu yaanu ko tere de mu ne ak kon delu len ci yene ma gëna xam lol delu len ci goral tandal may kon ab serign man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi demewul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen lol lu meena nek la lolu mana nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ñi jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ñi jang jang nañ ko soga dem man lay lay demay poser question sérieusement sérieusement lay lay ma poser question mani waw man seigne babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel non mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné batay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeeti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yaakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu mu wurtu wax mbaamu def lu mu wurtu def lolou yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamni ba jamono metti la sincèreon ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreon ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna geret liko dess ci bindu ba diko wax lolum geumul lolou dafa koy xalat pale gi cheikh muntaha nak mom ko xane mom da judd rek ni ciowu ci yoon ak ñeen bal may baat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mak ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal cheikh muntaha num regle problème bi moy jël tay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak tay bi juma la li fek neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xati yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndé lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te kenn yegguko fu lay massa tak ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te kenn yegguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam
xam nga ni ku ko def doka netti li de lahi ku ko nar doka netti li ku ko nar doka netti li man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna

ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war deggal len dafa war munew kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man adli waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man ada al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus fo fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba ujiba kul man aada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi kharitu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resource yi lu neex wax len lu la neex wax len tane jamma ci jek mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ñing koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nitu yalla lolo ko taxa garaw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa garaw dom yey togn mu dem duma seen bay dom yey koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax evenement lu am jariñ la evenement leg evenement ñew xam nga fouritum geej nonu ko ngelaw di def leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu eufé seni kala nga xeb ñep bu eufé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy muy def fatwa mu wax li l'islam wax rek loolu lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say

na nek wëyu ndax wëllu ak wëyu li leen séparé moy lam gi rek ñun aade sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wëllu wëllu lay doon demi wul non ak demi doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolu mën tane fi ci sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fi ne ñu ni dom bi lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bo lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mu ne ab mécanicien la de bo lay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy suivre xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis amna gidd Yalla namul mbir mi jéxagul Borom tabaraku taala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibou saxo dana fa tegat menen ibou saxo fuma genné am barham nias barham diop fuma ko jele dana fa tek menen barham diop sun borom mako wax de ci alquran ma nansakh min ayatin aw min si'anati bi ghayri minha fuma genné am ibou saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibou saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibou saxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham nias dana fa tege menen barham diop mo xamni day orienté ñun wajjamonom wa li kulli qawmin hadin alquran la su baba nak bokki ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalub yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokki barham nias buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dëkk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dëkk heureusement ñom ay borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo doley liggeel len
aw bu hubbi kon na nga len bëgg te yalla tax wala bok nga ëdd yalla len mbeugël gi soga ñew bu fekke ni man nga len xidmal te xidmalu len bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox addiya te joxo len ko xana bëgg len rek ak bëgg gi baxna de waye bo ci bolewul addiya la tiyaba ji gëna bari ñun baal bo ci bolewul addiya la tiyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom addiya jo len jox ñu defal lako fulay jural tiyaba yowmal khiyam tiyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way new doolé yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ku xam addiyé la addiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga djublu ci liggéeyal leen tiyaba jurey la parce dama gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci jublu munuma dama koy xitmal dama koy xitmal lool batay kenn netti wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xit mo moy lo def te yalla tax rek tabaarak wa ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma way xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexala guma ko nek ay ñing koy wax jazakallahu khairu jaza borom umda jere jef jazakallah shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañu wuté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxle mu fekk la fa xet li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali bo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxle mu fekk la fa xet li la way amna wali bo xani bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siara ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu do la meuna xet li amna wali bo xani mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek mu ni jall ci sa kanam
xet ni la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamon liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox fa xassu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla ne len yalla yeureum yalla xamnako dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yi rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jox rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal mu ni kay ma ñaanal la waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaire cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek ba ñu nan amna luñuy wax amna luñuy yéné doga tambalé lek ka nan way ko arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe limuy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeneyam niki koy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yon ci politique man sama yon ci politique am na ño xamni dañuy laye nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni lebb da nga bëgg laye ko wax donc waye xam nga ni politique bi de senegal dara deggalu ci yalla xamnako dara deggalu ci nak biine senegal siyas islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyas islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugunut rek yang koy deg ci lu deugunut ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugunu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekke
xamanteni mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct na ngoy ci mom la seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne ko am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fakun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom Cheikh Ramay Mam Cheikh Ramay Mafalni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi serigne ak juroom ñett fuk amna mu nekké France serigne bu ko fa fekk mu ni djeblu na ci yow mu déminacé wu dem Italie serigne bu ko fekk mu ni djeblu na ci yow mu déminacé wu dem Europe mu ngop serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko djeblu na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne benn bo demee amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man naa doon ab talibem man naa bañ doon ab talibem man naa doon sax wëllëreem waaye message bi aksi na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendi ko la ci la sa aaju di fajo bu de serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añe nga xey rek wacce tonup ci yeb beug ga muy beug ba gendi ko la rek sa aja faju mom la seigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko seigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou boussajeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bousso yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becco bet nako kéro ak lam ko betté kéro la affaire am bax waye ñom duñ wax kèn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajok aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajok aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole nga yakole amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visite ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko telephone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh matilay munima jeulal numéro bi balay jox nga wo ko ndeke bobu numéro cheikh ndjay lama jox ma wo cheikh ndjay
moma yobbu ci seigne cheikh mati lay ma def direct ci kërëm ma nga and ak talib seigne moudou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyoti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay me alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñuko andal ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba bobu seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma andal ak waji ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na mbik mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok man ak man di bëgg na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non lama ko waxe dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matley def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matley moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti wa momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wero tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mouride bu sañ bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fén ak katch bay wax ni togu mak seigne sam té laaji nekk ci cassette yi ak yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panique aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlé rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew c'est fi touba c'est ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abrahima la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahmoudou fadal mo amna connecté connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétane lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari bëtt seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron mu bayilam naron ngeen balma dal amna secret yu bari yo xamni bëgg mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaij lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne seka khasaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sep amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax
wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bi ngnaan bi mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baaxa baaxa baax di ci jittal ku melni señ am satou mbacke abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baaxa baaxa baax naka nonu señ mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni señ modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek dem ba are bare sisé man dal nit ñi dal yalla na ma len yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaay jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci daara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni len sama borom fay yalla xam na ni kuma ci dajoy don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi oni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droit te jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeer seen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baaxa baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na ma fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla sama ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téréwul rek ku ci melni ñom baye jili sek ak ñooñu classe ko nga xane ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigen ñi la xassayu sal yere bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi max ini way juri jigen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jissakum la xeri jissayi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bi ñepp sant yalla jissakum la xeri jissayi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko né ñu talé leen ni ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yalla leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasaa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créé soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp
lu ngeen ma jox nak ma defal len ko ci daara way xamna man soppulen ma man seigne touba ngeen sopp lutax ma len bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma len gis kon seigne touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis len kon seigne touba ngeen bëgg kët bu len man nax bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppé yi riyé wuti nan soppé mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni rirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبايسام في الفن سرين مود مبايسام. بك أوديتري راديو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مبايسام دلين كدفل ديماس دينك ina bi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax deglu nu moy khat khati jamono xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub moy li ñi tuddé cancer de foie mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat fukki maladie fukki febar fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu alasman doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba te xam ngeen ni xol bu gumba seigne touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadarullah wala samam motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama amna sawra ñu wax lasa safara wu di wax mom nga xam ni mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yi gumba yi ëlëk wal yas billah te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar kala bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun joji alquran di wax jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj mo melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan moy naw jëf da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba dara do fa am dara ci yool mom naw jëf al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax ni safara di def kërign non la naw jëf di def jëf ju baax al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub bu la neex nga ne al amradul qalb bu la neex nga ne crise de foie cancer de foie al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way ndax mom da bok ci xéeti liñuy tuddé shirku bokale yalla naw jëf da bok ci bokale yalla ulama wa tasawuf neenañu naw jëf da bok ci bokale yalla
xeyna mom la walax di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratu baqara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci burul won ak man bil manni wal adha al man moy li walaf di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi musal diiw ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé ba nuppi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wi wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam nya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lol mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañuy tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni yow wurna li bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun dirun ñuy tit dirun ñi ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm dirun ñuy tit dirun ñi ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu waat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko né dal di dem tale bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xasla
defal ko du temu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy ki jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghaniyul 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yatbawha 'athan bonu pe sawla min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox walay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoy nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën ay jox ko bu nopi jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo ni ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkal lore moy bokay jox ko liyek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko bu dé sa dom sax gëraw waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudé mi fi ñew wala yibra dégen lo mi fi ñew lum yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekké ni mëno ko sutural boko joxé bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbawha 'athan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom dañi wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal bul won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla won dafa tabe won tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam noppina aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajé ak ab yahoud bu gëmul yalla muni ko ayno añi mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suku wara añ yahoud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahoud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal jugal man yéfer du lek sama ñam yéfer bi daal di yëlëb loxom juk bu ne teul buntu kër ibrahima jibril ni cëpp ni ko sa borom neena ak fo meuna dabe yahoud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam bi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahoud bi di yow ibrahima sampu xilam alayhi salatu wassalam dal di daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla téré sa keur kay dootuma fu dëgg sama tang mu ne ko ay dimbali ma rek diko saraxu diko saraxu ngeen balma nak dama xawa soc fan yi bat bi xawa am tuti ki
diko saraxu diko saraxu ba mujjii yahud bi and ak mom ñew bimu ñewé sukk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahim ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne nala dabi ak foma na ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bunupi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bunupi wer ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu maluhu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfë ti jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa kër bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser ba muy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmone yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a an-nas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ño maye camera yi tak gaay bala ño batare rek camera yi tak waye am mustafa may sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa batare ko ha lolou gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencé bartare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen té do ci gis sa bop lolu da jafé dé yomul dé borom ngëm gu mat sëkk ko man dé borom ngëm gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamné yaangi fëgg sa dënn nan manam sun borom néna fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balm rikway bu len fi nek mukk di jimaamu fala tasiku anfusakum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wanani may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni kon nak al udbu muy naw jef da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xett li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almetek ci bo demé do fekk dara lool nak ku ko mëna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamne xamna ko ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngoy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance mën na indi
nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bindu muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu dañu togaat ba yag muni la tafadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tecc ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf dem sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek tek dase ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla mo wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waw kon ndax li ñi wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lool da lu deug ñu ne ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lool nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum doom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak ana sayyidi waladi adama wala faqra may sangum doom adama yep waye titeruuma demuuma mun yowmal khiyam man la sama bammel di jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere busun borom ba tabarak wa taala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nako wonu wut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay di wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wanani man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonentou sallallahu alaihi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب

يهملوا. li ngay def ca daara ja, li ngay def ca jumaa ja, la ngay gasal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gas trawo ya ihmalo. sun borom neena fasa yara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sabat gis na la, wa rasul sama yonent bi gis na la, wal mu'minun julit ñiko giset gis nañ ko, danañ ko seede ëlëk ci kanamu yalla. yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew, wa satrudun ila alimil ghaibi wa shahada, bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi man bu kérogé nak, fa yunabbihukum bima kuntum ta'malun, kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni, kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni, la nga don def ci safaat mi ngi ni, fa yunabbihukum bima kuntum ta'malun. yalla ni jëf leen rek bis nga ñew, ku ne di nga xam li nga defon, ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bis nga ñew, kenn ku ne di nga xam li nga defon te yalla rek tax. xuma nak li nga defon ngir ku la tuddu, li nga defon ngir ku ko wax, li nga defon ngir lolu mom hujbu la naw jef la mistal la day yaq jef, la qadar allah wala samad day yaq jef, day yaq jef. kon naw jef lañ ci yalla musal, lepp lu ñu jef yalla na yalla rek tax tabarak wa taala. Cheikh Ahmed Bamba neena deug deug naw jëf du lenn ludul wané sa bop, té wané gi djublu wo ci ludul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonk la rek. Racc jëme ci sa kanam, wala fu ñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll, bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu. motax mu ni mom Seigne Touba haqiqatul ubb deug deug naw jëf, ñu ne ko moy lan, mu ne maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma, mu ne dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala. mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbir yi jeme ci bopam, racc jeme kanamam, ni buru won ak man dara du bax, buru won ak man dara du bax. neena and ak lolo sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu, muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li, da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga faté dé motax ngay jimaamu motax ngay fëgg dëñ bu dé li nga doon jëf loxoy ko doon jëf kula jox loxoy sidid yi kom bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiruk yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna ko xam nga ni jëfo dé yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa romb ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan way gop be meuna bay way way mbay mu rafet mi way gop bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meuna bay gop bi mom wasita donga la diful dara dara la diful borom gob bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi bajant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañ wara wax seigne tibal nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara

ni bu sun xel deme ci tarikh ci alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yawma unayni seen bari way ñetti junni yu toxal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñ borom ni ay ca bañu yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yawma unayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni seen bari ga jeruñu len fa dara ñoon man yalla dama setan ben xamni bari bari taxota man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan génné ci loxom yalla génné ci loxom suñ borom mom lu mu génné loxom dara di sufa lu neen lu yalla génné loxom dara di sufa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla génné loxom ci sa xol yalla génné loxom ci sey jëf naw jëf day tax yalla génné loxom ci sa xol génné loxom ci sey jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mim jité taxna mu naw bopam dafa ni buru woon ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox wala yalla xamnako mas nay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko munima défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dali défar continuer sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok munima man day jaaxal nga ma mana munu man limay yor ci alal ni wa munu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal munu ma duñ fi jog yow muso ma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti li neñ dañ wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi
sababu len te bu len sukkandiko yengu yi sababu len rek sababu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sababu lu waye bul yakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul asis tuddu gi mu tuddu abdul asis fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul asis la tuddu fa yalla faw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdul asis nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fek ma nga tuddu abdul rasakh fa sun borom lum laal mu barkel bu don tibbi di suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdul rasakh la tuddu fa sun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba bo muy tuddena lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koku mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yengu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran wala sin takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayn al-mu'minin neena amna ci nit ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeye ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jenn itte dong lañ am moy sa buñ xeye tekkale way gem ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy defé bokk na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ñu waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina bakari sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq ansala bo bakari niko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga muniko man dama gis ma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu magok sun borom ak sañ sañam bi ba mujj mu melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy dutuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayyidina bakr sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam bo yunus sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansal yunus sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo magu yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen meuna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi muni waye nak gënaaw munu leena mel xala bobu fu ngeen meuna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wër ila akhiri am sikki xol joge fa wër yonent ni ko alayhi salam ginaaw mënu len fu ngeen tollu
amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ni yannabi sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubil nu suñu jakka ji julit ñi jité ñu fa ñaanal nu ñaanal ba yannabi sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni cëpp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor lor rek ko taxaju ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam nangam legi ñu nañ len ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daaira créer seenu su daaira ñi ni daaira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daaira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tarantu ko djul lu liggeel señ touba muna man xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daaira bi num tudati won ko man nan jannatu man jannatu man mang koy fatte daaira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi mo mat lagul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngol ngeen ci djiblu ginaaw yena bok kenn ku ngeen di liggeyal lu ci jar tekkaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yen ñepp aladji mali ngeen di liggeyal ngeen créer wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daaira bo xamni mom day nek président daaira à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét keneen
way nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem bané la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bamax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daayira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey ya ak ñom yene yam salaire té gis nañ at muni da nga dem Sénégal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya len gëna rafet kër ñu commencé douté ba tax ñun la dañu bëgg sét kenen né len nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité né ko nabu ci yamu ci kuma ci bamax ma jël waye dédit avis porte-parole avis président daïra avis imam avis day imam jo xam day magat bay ñot ñoti nga xamné ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafrikhan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewey ñi am fulla faawu ñu wax ko mère avis bakay sun borom ni loolu mom limi jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lool rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daayira bi ngeen ni legui president daayira bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafrikhan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafrikhan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay te yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafrikhan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamoni president daayira bi lu mu deung amna ci daayira bi ño xamni mom amna ci daayira bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daayira bi ñoo xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daayira bi ñoo xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba Allah wa rasula min qablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum ñu balbe ñu sax mi la wa sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne eh yeen day yene galankor daayira bi yene galankor association bi yene galankor jumaa ji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aradna ila al usna no ngi lay watal ci yalla wallahi beug taqale julit ni taxut ñun lu bax dong la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa deej ber suñu yefi bop muna muni dara wuru ko lul in aradna ila al usna lu bax dong lañ ci jublu te kat wala yahlifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ touba wala muni ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nanga mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom dong ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal Sidi Alhaji Malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kessu daayira bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug
wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo